0: I understand how man looked at me.
1: Pero napanggit nyo state of mind. Kahapon po kasi, sa panonood po namin ano po, sa presentasyon ng inyong testigo, yung visuals, etc., mukha pong klaro na inilalatag ng prosecution yung ilang mga insidente kung saan po naghahayag ng mga salita. Ano po, ng pagbabanta at mga binabanggit po ng mga salita po tungkol sa pagpugot ng ulo, designated survivor, etc. Inilalatag nyo po yung mga pangyayari even before dito po sa kanya pong makasaysayan na pagmumura at pagbabanta sa presidente. Kasama ho ba sa paglalatag nito ay yung pong pagtutumbok sa kanin yung state of mind na nasasakdal dito? Meaning, maliban doon sa sinasabi po na ang tinutukoy niyo kasi dito ay culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, dito ho ba tutumbukin po ninyo yung usapin ng state of mind ng Vice Presidente?
0: Well, sa usapin ho yan, what I can say at this point, no, since na-mention na din ho ito dun sa impeachment proceedings, ay gusto ko naming pakita na nung ginawa ko ang seryosong pagbabanta na ito, ay hindi ho ito biro-biro, hindi ito dala lang ng bugso ng damdamin, no? Kung hindi ho ay katulad na mention kahapon, hindi lang ho ito minsan nangyari, no? Maliwanag ho sa mga naging statements before, during, and after na seryoso ho ito. Meron talagang tangka, no? Meron seryosong pagnanais ho na pagtangkaan, no, ang buhay ng presidente. At hindi lang pagtangkaan, alalahanin ho natin, meron din hong sariling admission ng respondent na meron ng agreement, no, meron ng kasunduan sa ang respondent at ang kanyang kinontrak na mamatay tao, na assassin ho, ano. So again, alam ho natin, nanggaling na din ho sa kanya yung sinabi niya hong no joke, no joke.
1: Well, again, ano ho, sa panig siguro ho ng defense dito nga, kaya kahapon gusto hong mangyari ni Attorney Narvaza, yung nakababatang Narvaza, na ipalabas natin yung buong 2 oras para yung tamang konteksto ang mapanood ng lahat. Yung konteksto saan ba nang gagaling yung mga salitang iyon o damdamin ng Vice Presidente. Yung po, marahil nga ang kanilang gustong tumbukin dito, kaya ako po, babalikan ko lang yung punto ng gusto ho bang established talaga dito ng prosecution na may meron pong sabihin na po natin, meron pong ano bang tamang word dito, meron ho bang psychological incapacity ang ating pong Vice Presidente para niya magampanan ang kanyang tungkulin, bagamat hindi ito grounds for impeachment? Ito ho ba ang gusto ninyong tumbukin dito?
0: Well, sa pagkakataon na to, ayoko muna hong pasukan ang usapan na yan, ho, no? At meron din ho kaming reserved witness na psychiatrist, as you know, no? So ayaw ho naming pangunahan muna ho, no? Dahil wala pa tayo dyan, no? But sasagutin ko lang din ho ng mabilis yung na-mention nyo about dun sa objection ho ng kabila na gusto nilang ipakita ng buong ang more than 2 hours na video, no? At tama naman ho, naging ruling na impeachment court dyan, ang tamang pagkakataon kung gusto nilang gawin yan ay during cross-examination, no? At hindi during our direct examination.
1: Oo nga po. Well said po kahapon yan ang inyong pong abogado nga, no? At pag-educate sa ating lahat na nanonood. So kasama po sa titistigo in this particular article ang isang expert, kumbaga po psychiatrist, para po sa pag-aaral sa karakter ng isang tao, yung kanya pong kaisipan, kung gaano kahalaga yan, lalo na kapag ikaw ay namumuno sa isang bansa.
0: Tama ho yan. At to be exact, no, ang nalagay ho namin dito sa aming pre-trial brief, dahil ito ho, exemption ho ito dun sa sub-judice rule. So pwede ko ho itong ma-share ho, no, sa inyo at sa publiko na ang purpose ho na linagay namin sa pre-trial brief, why we wanted to indicate a psychiatrist as one of our reserved witnesses, ay To prove ho yung state of mind ng respondent, pati ho yung kanyang capacity and capability to follow through on her threat.
1: Alright, so relevant to that, hindi na po ninyo papaharapin pa bilang testigo yung dating yung sheriff ng Davao. Na nung una po pinag-iisipan nyo yata para ho din maging ehemplo, no, maging living example ng sinasabi ninyong quote-unquote character ng Vice Presidente.
0: Well, sa ngayon, he's still listed as one of our witnesses. So, mm-hmm. depende ho sa magiging takbo ng paglalatag namin ng ebidensya. Mm-hmm. So, isa pa rin ho yan sa mga options namin.
1: Okay. Attorney, going back dito po sa article na ito, hindi ho ba kahapon nga, no, di ba basic lang naman dito ang pinag-uusapan natin, yung pagbabanta na inihayag ng Vice Presidente, wala namang kume-question sa kanilang kampo noon paman na hindi niya ginawa yon, no? At ito po nga ay napanood halos nating lahat, and alam po natin yung mismong mga salita na ginamit niya, meron din po itong transcription, etc. So, ang punto po is, gaano pa ho kahaba itong diskusyon sa Article 1 na ito sa inyo po sa prosecution? Considering na, the video will speak for itself, and meron na po kayong expert na nagsasabi na authentic yan, wala na pong kinakailangan pagdebatehan, bakit kinakailangan humantong tayo sa state of mind ng respondent na gayong hindi naman ito kasama sa impeachable offense na tinatawag?
0: Una-una, gusto ko namin liwanagin, tama ho ang observation ninyo na napanood naman ho natin ito at hindi naman ho ito dinenay kahit kailan ng respondent. No? But kaya nga ho nagtataka kami, bakit tila makikita naman ho kahapon sa dami ho ng mga objections, albeit all of them were overruled, no? Na pinipigilan pa rin, no, yung pagpresenta ng ebidensya pa uhol dito. But hindi that as it may, well, nirespeto natin. Ayan ang, kung yan ho yung strategy nila, no, sa kaso na to. Ngayon, yung hong dun sa about sa state of mind, mahalaga pa rin ho yan, no, para ma-establish ho talaga na nang ginawa ho ang pagtatangka sa or pananakot, no, sa buhay ho ng presidente, ng first lady, ng former speaker of the house, no, nung pag-amin na mayroon na hong kasunduan sa isang mamamatay tao para gawin ito, na hindi ito biro-biro lamang, hindi ito dulot lamang ng bugso, ng damdamin. Kumbaga, kung hindi ho, nung sinabi ito, seryoso ho talaga.
1: Opo, opo.
0: Ang respondent.
1: Yes, sir. Opo. So, sa ngayon, sir, attorney, humihingi po kayo ng ilang pang petsa. Dito nga po sa umano ay sana po, no, kasapanig po ninyo, humarap itong si attorney Zuleika Lopez, July 13 to 15. Hanggang ilang araw pa po itong Article 4 na ito na inuna po ninyo sa prosecution? Mga ilang araw pa po ito?
0: Parang Ted, binigyan po tayo ng total of 11 days ng impeachment court para maglatag ng ebidensya kaugnay ho ng Article ho ito ng grave threats.
1: Okay. Pagkatapos nito, ano pa pong article, sir, ang susunod?
0: Ang susunod naman po dyan, yung usapin sa confidential funds.
1: Alright, kailan po, pagkatapos nun, ano pong susunod, sir, na article?
0: Yung bribery ho na nangyari sa Department of Education at pinakahuli naman ho ang unexplained wealth.
1: Opo. Doon po sa unexplained wealth na article, meron kayong inihayag nung first day po ng mga subpoena para sa mga particular na bangko at bank records ng Vice Presidente at ng ito pong kanyang mister. May tugon na ho ba dito ang impeachment court? At dito ho sa pagkakataong ito, yung bang mga bank records na yan mismong hinihingi ninyo o pag-testify po ng mga bank managers?
0: Okay. Una ho, binigyan ho ng pagkakataon na mag-submitin ng comment sa aming motion ang kabilang panig, ang depensa. So pagkatapos ho nila mag-file ng comment, then magpapasya na ho impeachment court, no, kung mag-grant na ho yung aming motion, no, for issuance of subpoena. Ngayon, yung subpoena, ang hinihiling ho namin dyan, pareho ho na subpoena para i-produce yung mga dokumento, no, yung mga bank records ho na ito, at para tawagin din ho bilang testigo yung mga relevant na mga bank employees or officers, ho.
1: Okay, Saan ho kayo humuhugot dito ng inyo pong basihan, considering po na ang claim nga dito ng depensa ay fishing expedition? Bakit? Meron ho bang palatandaan na meron pong unexplained wealth ang Vice Presidente?
0: Well, pwede kong may lahat doon na maliwanag ho doon sa articles of impeachment. Linagay ho namin dyan. Ang batayan ho dyan ay alalahanin ho natin na doon ho dyan sa mga proceedings, doon ho sa House of Representatives, na umupo ho na testigo yung hong director ho ng AMLAC ho, no? Anti-Money Laundering Council, no? At doon ho may pinakita ho ng mga financial transactions amounting to more than 6 billion pesos, no? Mm-hmm. So itong mga itong mga financial transactions ito, nanggaling ho ito sa mga reports, mm-hmm, no, na sinumite mismo ng mga bangko, no, kung saan merong accounts, no, ang respondent ho, no, at ang kanyang asawa ho. So yan ho ang batayan natin ng aming mga request for issuance of subpoena.
1: Yun ho bang BIR records ng Vice Presidente at ng kanyang mister na nasa box nga ng BIR ng na nasa box at ibinalik dito po sa BIR, ito ho ba ay para sa article na ito?
0: Tama ho, dyan din ho siya sa unexplained wealth.
1: Okay. Ang kahapon po nakapanayam namin si former BIR Chief Kim Inares. Sabi niya, nung panahon nila sa impeachment trial po ni CJ Corona, ang ginawa daw po noon ng prosecution ay ipinasubpina yung BIR Commissioner. At yung BIR Commissioner po ay inaatasan na ilabas mo yung bank records na nasasakdal. Ang ginawa daw po ng BIR Commissioner at that time ay sumulat sa Presidente at humingi ng pahintulot na pinagbigyan naman daw po na Presidente. Kaya ho naging simple, hindi komplikado ang sitwasyon. Kayo po ngayon, ano po ang inyong balak with that particular instance po, itong kasong ito ng BIR box?
0: Tama ho yan. Isa ho yan sa mga recognized exemptions under the National Internal Revenue Code, no? Pahukul ho dun sa confidentiality ng mga ITRs. So, ngayon ho, nag-request din ho kami ng issuance ng subpoena from the impeachment court para diretso sa impeachment court i-submit itong mga BIR documents na ito ng BIR ho. Ngayon, hintayin ho natin kung anong magiging aksyon ng BIR sa pahukul sa bagay na ito.
1: Ang subpoena po sa BIR Commissioner din?
0: That's correct po. Oo.
1: Okay. Yun ho bang BIR Commissioner, hindi nyo ba pwedeng kausapin yon directamente by way of formal letter? Is that against the law na sulatan nyo siya at sabihin magpaalam sa Presidente to abbreviate the proceedings?
0: Hindi naman ho, no? Isa po yan sa mga options na available sa prosecution.
1: Okay, sige. So, Cha, may tanong ka ba, please?
2: Yes po. Attorney, ano po ang assessment po ninyo sa nangyari pong hearing kahapon? Overall, satisfied po ba kayo sa naging performance po ng prosecution team?
0: Definitely ho, no? Dahil malinaw naman, despite the repeated attempts, no, to prevent us from presenting our evidence, no, nag-prevail pa rin naman ho tayo. Pinaka-importante dito ay mailabas ang ebidensya at yun ho ang nangyari.
2: Attorney, help us understand din kasi ako, unang beses ko na nanonood at nakatutok sa impeachment trial, ano. Sa mga trial po, normal trials po sa korte, compare dito sa impeachment trials, normal po yung ganun kadami na objections?
0: Well, normal mag-object, ano? Pero yung ganun kadami, that's subjective and depends ho kung if the situation calls for it. And syempre, depende kung merong talagang tamang basehan itong mga objections na ito. But that we could see, no, yesterday, all of them were found to be baseless by the presiding officer.
2: Oo. May mga nagsasabi po na parang technical at parang naging mabagal yung usad po ng naging hearing kahapon. Ano pong reaction nyo doon?
0: Well, hindi ho talaga nating maiwasan na may mga konting bagay, no, na pwede ho nga maging perception ng publiko medyo bumagal dahil, for example, yung about dun sa documents pertaining to yung mga investigation conducted by NBI para ma-authenticate ho no yung mga video no pero

0: itong trial na ito. At sana nga po, attorney, kayo din po ay mahikayat po namin na magpatuloy po sa pagiging available para po sa gantong talakayan at maunawaan po ng publiko ang panig po ng prosecution dito po sa napaka-importanting proseso sa ating demokrasya. Attorney Benjamin Tolosa, salamat po na marami, sir.
1: Maraming salamat din ho, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Magandang umaga ulit.
0: Thank you! Attorney Benjamin Tolosa po ang legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Nagatid po sa tamang oras ngayon, 16 minutes now after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kagad, amoy pa lang oh. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mars! Okay, so mga DDS at mga DDH, good morning! Sa mga ika nga po, Wapakels, yung mga baka ho nag-iisip pa, no? Either sila ba'y naniniwala dito sa mga aligasyon na ito o naghihintay po ng kahihinat na nito, maganda umaga po sa inyong lahat. So kahapon nga po, baby girl.
2: Oh, no? Sige.
0: Kahapon nga po, nanood tayo, no? At talaga namang si Chacha, hindi mapakali, gaya po ng iba, na naiirita doon po sa bawat punto, objection. Well, sabi ko nga kay Chacha kanina, wag ho nating kagalitan o kaumayan yung batang abogado na narvasa sa bawat True. Objection. Wag kong isipin na bawat objection ay 1K.
2: Aray? Oo. Ako na-entertain ako kahapon.
0: Ha?
2: Oo. Okay. Pero may mga dragging parts.
0: Hindi nga. Kasi nga, sabi po, yun ho naman talaga ang nangyayari, no? Kumbaga, sa bawat teknikalidad, bawat issue, umaari mag-object ka, nasa ganun po, mabulabog din yung kabilang panig. And sabi nga ng mga trial lawyers, ganyan talaga yung nangyayari. At saka yung mga overruled, yung mga ganun, etc., yan din po nangyayari. Pero, yun nga po din ang ating pong iniisip. Bakit ba napakahaba nitong... nasa rin niya na ngayon. At talaga, pumayag siya. Attorney Michael Poa. Salamat na marami po sa panig po naman ng defense. Attorney, good morning.
3: Hi, good morning. Good morning po, Manong Ted. At good morning din po, Ma'am Chacha.
0: Salamat na marami. Attorney, kabilang po, nag-iisip, no? Yung pong video ni VP Sara, no? Na kung saan po ang bahagi nito siya ay nagmumura at nagbanta, no, ang sabi niya kapag may nangyari sa kanya, yun ang konteksto, no, pag may nangyari sa akin, don't you worry ma'am, meron na akong kinausap, no, etc. wala namang question na 'di ba, na AI 'yon o fake video 'yon, 'di ba?
3: Well, sa aming pananaw, wala naman po.
0: So, bakit ang tagal pa ng proseso doon po sa pag-authenticate nito, etc.? Bagamat, yan po naman po, I mean, para lang ma-establish, di ba, nung prosecution na authentic yan, hindi splice yan, etc. Bakit po ba kailangan pang questionin, pati yung mga testimony, ultimo yung testimony ng NBI agent, yung mga dokumento po na kinakailangan, gayong wala namang question sa authenticity nung pong video at ang pangyayaring yun?
3: Well, actually, Manong Ted, no, ang problema kasi dito, nung una sa lahat, ay hindi kasi buong video, no, yung kahapon na pinapalabas. So, siyempre, ang sasabihin natin is yung unang-una, kailangan pa rin natin malaman kung paano nakuha yung video, paano na-extract yan, etc., no? So, normal lang naman po na in fairness to the prosecution, kaya mahaba, dahil ino-authenticate po, no? Kaya yung witness kahapon, siya mismo yung pinapalabas nila na nag-extract ko, no, nung video na yon. So, isa-isa po kasi yung gagawin yan. And hindi lang po kasi isang video yon. I think there were at least 4 or even more videos na kinuha ng NBI agent. So, normal naman po kasi na kailangan talaga isa-isa ay kailangan ipatunayan.

0: mamahin mo kung paano nakuha, ano ang source, sino ang kumuha, etc.
1: Well, again, ano po, naintindihan nga natin ang papel ng bawat isa. So mamaya po, inyong ang inyong turno para po sa cross-examination.
0: Yes po, tama po.
1: Will you still cross-examine the witness or you know, will that still help you? Meron pa ho bang bagay na dapat pong klaruhin kahapon?
0: Well, yes po, no. Definitely kami ay nagbabalak mag-cross-examine mamaya, although syempre I cannot give you the details kung ano yung purpose ng cross-examination because nga hindi namin pwede pag-usapan yung mga bagay na yan, and of course we also don't want to preempt what the defense will do. But definitely we will participate mamaya at tingnan na lang po natin. But naintindihan ko po, narinig ko kasi po yung mga ano nabanggit off air, and I agree with you yung mga objections. I'm sure sa social media medyo marami na rin akong nababasa, no? So normal lang mo talaga, no, na nag-object tayo. Ngayon, whether it's sustained or overruled, of course, up to the impeachment court. But more than that, we are just putting our objections on record.
1: Opo. Pero, attorney, hindi ho ba ang main issue po dito sa Article 4 na ito ay yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente? Ano po? No? Basically po, yun ang main meat, no? And ang pinag-uusapan lang dito ay yung source po nga, yung video. Tapos meron silang mga predicate pa, you know, yung mga unang mga umano'y pagbabanta rin ng Vice Presidente, pagpugot sa ulo, yung designated survivor, etc., etc. Napapansin niyo ba yung trend nito? Papunta po doon sa psychological capacity ng Vice Presidente to hold office?
0: Maaari po, no? Naku, Manong Ted, alam mo, ang hirap talaga magpa-interview ngayon dahil we will really go to the merits. But definitely, na-consider naman lahat. In fact, nung Committee on Justice pa lang naman, nakita na naman natin, no? Yung, kumbaga, yung nabanggit nga na trend or ang facing na namin, more probably the theory of the case. But syempre, I also don't want to put words or speculate on the strategy of the prosecution. But yun nga po, no? Kahapon, although authentication ang ginagawa, obviously NBI agent din po yun at NBI investigation din po kasi yung talagang pinag-uusapan dito. But again, dinawin ko lang yung video, although na yung nga, isa-isa na pinapa-authenticate yung video, no? But kasi yung snippet of a video compared to the entire video, no, in terms of context, yun lang siguro masasabi ko. That's why importante sa atin na ma-authenticate pa rin kung paano kung saan saan nakuha yung video na pinisenta nila, sino ang kumuha, etc.
1: Okay. Attorney, sinabi ho naman sa amin kanina, sa aming panayam po kay spokesperson Attorney Tolosa, no, na isa sa kanilang mga expert witness in this article ay psychiatrist, no? Para nga patunayan na itong gantong mga gawi, oh, et cetera, et cetera. Meron ho ba kayong ngayon pa lang po ay opposition na dito? Kasi mukhang naghain daw sila ng motion sa impeachment court na maging bahagi ng kanilang list of witnesses itong mga professionals na ito, psychiatrist.
0: Well, sa ngayon po, Manong Ted, no, hindi ko masasabi kung may opposition kami o wala. Unang-una sa lahat, nasa prosecution naman po yung prerogatiba kung sino yung gusto nilang ipatawag na witness. Kung patingin nila, kailangan nila magpatawag ng isang psychiatrist bilang isang expert witness na sa kanila. It will depend, no, dun sa purpose ng kanilang offer ng testimony ng psychiatrist. At dun na lang siguro kami either mag-object or kung hindi man, doon na lang kami magkukomento upon malaman namin kung ano yung purpose ng kanilang offer. Kasi yun po yung procedure, no? You object to a document when it's offered and you object to the testimony of a witness when the testimony is.
1: Pero on record ho ba, hiningi na po ba yun ng prosecution? Nasa kanila ho ba?
0: Hindi ko pa po nakikita, Manong Ted, yung motion nila for the issuance of subpoena for a psychiatrist.
1: Opo.
0: Ang natatanggap pa lang namin kahapon ay yung, I think, kay NBI Director Attorney Matibag and yung kay Attorney Lopez noon, okay. OVP. Okay. Yun pa lang po yung natatanggap namin kahapon. Although di natin alam, baka today naman po ay makatanggap kami.
1: Opo.
0: So, yun po.
1: Yung kay Attorney Zuleika Lopez po, nagpo-post na ho ba kayo dito? Ano pong inyong stand rito?
0: Yung kay Attorney Lopez naman po, no? Wala po kaming opposition pa na na-file ukol dyan. Again, kasi prerogatiba naman po nila. In fact, if you will see the pre-trial list, no, yung brief nila, kahit po naman ako ay nakalista na witness. At least, isa sa mga witness na maaari nilang ipatawag. So, nasa prerogative naman po nila yan kung ipapasapina nila ang witness. At kung meron man kaming magiging objection, ika nga, although hindi ko pa sinasabi na magkakaroon kami, pero kung meron man, no, ito ay siguro tama i-raise, no, or we will bring this up na lang. Ngayon, pag narinig namin kung ano yung purpose ng testimony nyo.
1: Yun hong Attorney Powa, yung inihain kahapon nila Attorney Torion na Supreme Court petition for TRO, no? Kine-question nga po itong si Chief Escudero bilang presiding officer and other issues. Yan ho ba talaga ay ano, may basbas ni VP Sara kasi sa ilang mga balita kasama siya o sa mga petitioners?
0: To be honest, Manong Ted, and I'm always very candid with you, no. Hindi ako familiar sa petition na yan. I wala akong nababanggit ang Vice Presidente sa akin na may kanyang petition, so I wouldn't be able to answer. I would suppose wala siyang involvement, but yun nga, hindi namin na pag-uusapan yung mga bagay na yan, no? But definitely on the side of the defense, wala po kaming communication no with Attorney Torion. So wala, kumbaga, para lang linawin ng lahat, wala po kaming kinalaman dyan sa petition na naiahay na yan. In fact, natanong din ako sa presiding officer kahapon at nasabi ko na wala kami na pag-uusapan sa defense, no, regarding that at the moment, yung issue ng presiding officer. That was something that was debated upon by the senators, and you know me, as much as possible, I do not comment on the debates of the senator judges out of respect for them.
1: Opo, okay. So, Cha, may tanong ka ba kay Attorney Powa? At kami talaga naglubos na nagpapasalamat, Attorney, ha, sa inyong pagpayag para mabalansi po namin ang aming programa after listening to the side of the prosecution.
2: Yes po. Attorney Michael, ito hindi nasabi kahapon eh. Kasi nga po, di ba, dumaan si VP Sara doon sa Senado. Short lang po na press con and then hindi na tumanggap ng mga tanong. Saan po ba talaga ang punta niya kahapon? Yun kasi may engagement daw.
0: No, kahapon po kasi, no, meron talaga siyang series of engagements the whole day. No? Marami siyang mga meetings the whole day. Isa doon ay meeting with the defense. No? So, nakipagkita po siya sa amin around 12:30, if I'm not mistaken, 12 to 12:30. No, after noong ginawa niyang statement in front of the media personnel present at the Senate, yun po ang schedule niya. Ngayon, after nung kanyang syempre I'm not privy kung sino yung mga ka-meeting niya, but dire-diretso yung meeting niya hanggang gabi, no? So, ang nasabi niya sa akin ay meron siyang time, sometime around noon, 12 to 12:30, if we wanted to meet with her, pupuntahan na lang niya kami. Yun po yung nangyari kahapon.
2: So wala talagang possibility na haharap po siya kahapon? Talagang meeting lang with the lawyers po yun?
0: Opo, definitely po. At yan din po yung binigay kong pahayag pagkarating ko ng Senate. Kasi naintindihan ko, marami na kasi ako natanggap na text messages yesterday morning asking, no? Kasi namataan yata yung, I think, yung may security yata siya na namataan doon. So, nagtatanong yung mga media kung siya'y darating. So, nagbigay na po ako kaagad ng pahayag para naman hindi na mag-expect yung media, no? At para hindi na lumaki yung issue. Sabi ko na lang na meron talaga kaming meeting kahapon scheduled but hindi po sa mag-attend meeting or try.
2: Yes po. Attorney, for sure, nakikinig si VP Sara sa advice ng counsels, ano? But personally, siya po mismo, pag nakakausap niyo siya, gusto niya ba na humarap po sa hearing?
0: Wala naman po siyang any objection sa pagkaharap sa hearing sa lahat ng naging pag-uusap naming dalawa. No? But, syempre, sa advice, we cannot disclose our advice. No? But, wala naman siyang ganung objections para lang malinawan yung tao. But parat ko kang sinasabi, hintayin na muna natin kasi kung kinakailangan, talagang we will tell her that she needs to attend. But sa ngayon, you know, we're only on the third day of trial and second day-to-day with witnesses. So, wala pa naman kaming nakikita, no, na rason.
1: Alam mo, Chacha, gaya ng ilang mga gustong-gustong humarap si VP Sara sa trial, hayaan niyo siya kasi sabi nga karapatan niya yon. She is the
2: Tama
1: master
2: yan.
1: Of her fate and the captain of her soul. Invictus yun, baby girl.
2: Oo.
1: Smile ka naman at horny man.
2: Sana nakapahinga pa ito, nakakahinga si attorney.
1: Ang kliyente nila, di ba? Ang desisyon kung haharap o hindi, naki VP Sara.
2: Yeah.
1: No?
2: Yeah. At saka hindi, part ito, okay. Matagal na sinasabi,
1: sige.
2: Part ng strategy ng defense.
1: Okay. Sige.
2: Baka magulat tayo in the coming days, talagang haharap. Hindi po ba, attorney?
1: Attorney Michael,
2: no?
1: Muli po, we appreciate it po.
0: Hindi na po ma-disclose talaga, no? But thank you po for your understanding and patience.
2: Yes.
1: Of course, attorney, kami po muli ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong pagtugon sa aming pong tawag. Mabuhay po sa inyo, and Godspeed.
0: Thank you po, Manong Ted. Thank you, Mon Sasha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Okay, grade 4 pa lang tayo, baby girl. Invictus, out of the night that covers me. I am the captain of my fate and the master of my soul.
2: Try mo nga sabihin yung script kahapon.
1: Anyway, ganito ha. Ito muna, mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga Pinoy na mga tagapanood at nakikinig sa atin, YouTube man yan, Facebook man yan, sa inaabot ng ating broadcast, sa mga may kamag-anak sa abroad, ang tanong po namin, sa bawat padalahuba ng inyong kamag-anak from abroad o ikaw na nasa abroad na Pinoy, may bayad ba yung kada remit? Kaliwat ka na ka ba kung mag-remit? E sandali lang, kung gayon, mag-video pay ka na. Isang remit laang sa video kabayan savings, mabay libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong video account. Pwede rin pong gamitin yung video pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang kabayan savings mo, libre na po yan. Kaya download na ng video pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. At yan nga po ang alagang kabayan. Mga kapatid, magbukas ng BDO Kabayan Savings, mag-download ang BDO Pay app, libre na lahat ng iyong padala, remittance mo sa BDO account, alinmang BDO account, and definitely po, pati pagbabayad ng bills. O di ba nga, very convenient and very, very libre. Di ba? Alagang kabayan ng BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanya pong mga deposito ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Pag-usapan natin to, short break. Article 4 ang kanilang inuna, and then ang tanong po namin na ang tanong po natin dito, bakit ba pagkahaba-haba itong diskusyon na ito sa videong napanood naman natin lahat?
3: Bakit SM?
4: Play live Bacrod with real live dealers at Bet 88.
5: Maritigyan ang mukhang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the Comelec.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito
13: po nang lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
14: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesanto po.
21: Ben Taninki po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Monreyes po.
27: Ayala Pascual po.
28: Halimit

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
2: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Your Honor, and I hope that the presiding officer will not declare me out of order.
4: Yes, Mr. Chair.
3: Or this question is irrelevant or and perhaps immaterial to this particular situation and discussion.
4: You're overruled. You're overruled agad. Oo, sige. Anong tanong mo, partner?
3: Kumakain ka ba tilapia?
4: Ay, oo naman. Favorite natin yun.
3: O, nakita mo. O, relevant. Relevant and material.
4: Oo. Sinong hindi ka kumakain ng tilapia? Sino yan?
3: Ah?
4: Parang lahat
3: batuhin
4: naman
3: mo kaya
4: dito.
3: Ng tilapia?
4: Kaya nga.
3: Na may kasamang laptop.
4: Naku, mahirap yun. Oh, ipiprito na ba yung tilapia?
3: Dito na, ang ngiti.
4: Bakit ikaw, ano ba ang paborito mong isda? Anong kinakain mo?
3: Basta libre.
4: Basta libre.
3: Okay.
4: Pareho tayo. Ito.
3: Ganito lang ha. Sandali lang po, importante po ito kasi sa gitna nga po nitong ingay, politika, etc. Mga kapatid, may paparating din pong masamang lagay ng panahon. Ano po? Ito po kasi ang pinag-uusapan dito ay 120 million pesos na wag ko kayong mag-alala sa mga DDS, DDH. Babalikan ko yung issue. Importante lang po ito kasi pinag-uusapan ay supply ng tilapia, supply po ng pagkain, ha? Huwag nating kaligtaan, kinakailangan pa rin pong kumain ang mga Pilipino kahit na sino ang patron ninyo. Sino ang inyong sinasambang politiko? Kinakailangan pa rin pong kumain ng mga Pilipino. Tanong ho dito, gaano kalawak ito? Gaano karami po ang apektado pong mga mangisda dito at ang effect nito sa supply ng pagkain, particular po sa Luzon?
4: Kasama po natin ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, si Sir Nazario Brigera. Good morning po, sir.
5: Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chasa, at lahat po ng kikinig sa inyong programa.
4: Oo. Sir, ano na pong assessment po ng inyong ahensya? Dito nga po sa Magat Dam, massive fish kill. Diyan po sa Ramon Isabela, ilan po yung confirmed damage at ilan din po yung bilang ng mga mangingisda natin, maging ng cage operators, workers, na apektado po nitong fish kill na ito?
5: Yes, as we speak right now, sa aming report, no, nasa 137 million pesos na ang total damage, losses and damage nitong nangyaring malawakang fish kill dyan sa Magat Dam. So, nasa 1,400 plus metric tons of tilapia ang naging kawalan natin, at ito nga yung amount na sinasabi natin, nasa 137 million pesos na ang losses and damage. At ang apektadong mga mangisda po rito, mga fish farmers, ay nasa 641. Combined numbers po yan ng Ifugao, dyan po sa Cordillera, at doon naman po sa Ramon, sa lalawigan ng Isabela.
4: 641 lang po. Ang sinasabi po kasi ng pamalakaya, nasa 1,400 plus daw po yung bilang ng mga mangisda na apektado.
5: Marahil kasali din yung mga fish workers, pero ito pong sinasabi natin na mga nabilang ay ito po yung mga fish cage operators.
4: Mm.
5: Kasi po ang ano po diyan, ang fish cages ay hindi naman po halimbawa isang tao ay isang unit lang. Marami po yan na mga operators. Kaya sa ngayon po, ang fish cage operators na apektado ay 641 po.
4: Okay, sige. Sir, ano daw po ang dahilan nitong fish kill na ito?
5: Ma'am, konektado po ito sa matinding tag-init, gawa po ng El Nino. Ang nangyari po, bumaba ang level ng tubig dyan sa Magat Dam. At kapag po bumaba yung level ng tubig, tataas po yung temperatura sa tubig, at babagsak po yung tinatawag natin na dissolved oxygen level. Ito po yung forma ng oxygen na hininga po ng isda sa tubig. So bumagsak po ito, kaya po nagkaroon talaga ng malawakang fiscal.
4: Oo, meron po mga nagsasabi na, di ba in the past naman po, nasabi na magkakaroon ng Super El Nino, preventable naman daw po sana itong nangyaring fiscal. Ano pong tugon nyo doon?
5: Actually, before po na nangyari itong insidente, patuloy po yung technical advisories po na ginagawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan po sa opisina natin sa BFAR Cordillera na ako rin nga po yung regional director dyan. At maging doon sa Region 2 po, talagang may mga ginagawa po kaming mga information dissemination kung ano ang nararapat na gawin. Unang-unang sinasabi po natin yung tamang stocking density, no, tamang number ng stock doon po sa fish cage para po halimbawa nagkakaroon ng ganitong insidente, hindi po malawakan yung maging danyos po doon sa mga fish cage natin. So nagkaroon po tayo niyan ng mga technical advisories. And yun nga po, nakakalungkot lamang na talagang matindi po yung tag-init. Talagang hindi po natin control yung nangyaring pagbaba ng ano po, ng tubig diyan sa Magat Dam.
4: Sa iba po bang mga areas may tinitignan tayo dito na baka ganito rin po ang mangyari at nakapagbigay na rin po ba tayo ng abiso?
5: Yes, mula pa po nung mag-anunsyo po ang PAGASA tungkol po dito sa mangyayaring El Nino, ang una pong aksyon ng ahensya ay ang pagbibigay ng impormasyon at yung pag-educate po natin sa ating mga fish farmers kung ano po yung mga kinakailangang gawin na mga mitigating measures para po mabawasan nga po itong danyos.
3: Ito pong volume ng isda na ito na nawala, namatay po ito, gaano po kalaki ang epekto nito kung meron man sa supply ng tilapia sa Luzon?
5: Manong Ted, ito po kasing Magat Dam, ang primary market destinations niya po, yung mga lalawigan po ng Isabela, yung sa Tugigaraw, yung Rizkaya, at dito naman po sa bahagi ng Ifugao, dyan po sa Alfonso Lista, sa bayan ng Alfonso Lista. Ang market destinations po niyan ay yung Baguio City at Mountain Province. Yung mga bulubunduking lalawigan, yun po yung ano niyan, destination niyan. So sa ngayon, habang nag-uusap po tayo, masasabi natin na talagang apektado po yung supply doon sa mga nabanggit po pong lugar, Manong Ted.
3: So, particular po, Northern Luzon ang siyang pinagbabaksakan ng supply nitong mga mangisdang ito, ano ho, na biktima nga ngayon ng fish kill. Yun ho bang supply sa Metro Manila hindi maapektuhan ito?
5: Sa ngayon po hindi po apektado ang supply natin sa Metro Manila kasi dito po sa Metro Manila, Manong Ted, ang pinagkukuhanan natin ng supply primarily ay ang Taal Lake po at dito po sa Region 3, Manong Ted.
3: Okay, sige. So ang effect nito ngayon ay malaki sa usapin ng presyo at supply. So how soon can we recover? Paano po ang remedyo rito?
5: Sa ngayon po, nakatutok muna ang aming ehensya, Manong Ted, doon sa relief operations. Nakipag-ugnayan na po tayo sa DSWD kasi nga po may mga small scale workers tayo at ganun din po yung mga small scale operators at yun po ang inagapan kaagad natin. Nakipag-ugnayan na po tayo sa DSWD na magsasagawa po sila ng relief operations at kami po sa BFAR on our own, using our resources, habang inaayos pa itong sa DSWD, this coming Friday, magsasagawa na po kami ng relief operations. Now, in terms of recovery and rehabilitation plan, sa ngayon po, humingi na tayo, nag-request na po tayo ng issuance ng quick response fund mula po sa Department of Agriculture at naka-preposition din po ang aming mga technology centers kasi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga production center din po pagdating sa fingerlings. But right now, hindi pa po natin masasabi na ito na kaagad ang magiging action dahil nga po, mismong ang Magat Dam ay hindi pa po handa sa muling pag-i-stock. Gawa nga po na mababa yung level ng tubig, Manong Ted.
3: Opo. So, dalawang punto. Una po, yung waste disposal nito. Ano po ang tugon doon ng BFAR? Kasi mabaho ito, madumi ito, at yung tubig po kontaminado. Paano po yun?
5: Yes, Manong Ted, sa aspeto po na yan, aktibo ang pakikipagbalikatan po natin sa local government units, maging dito po sa NIA, kasi sila po talaga ang may primary jurisdiction dito sa Magat Dam. So ang pagdating po sa disposal, ang ginagawa po natin, kailangan po talaga may disposal pit, may hukay na kung saan dinadala po itong at ito po mga nangamatay na isda, no, para tama po kayo hindi magkaroon ng aggravation ng contamination doon sa tubig at hindi po ito maging public health hazard doon sa immediate locality, Manong Ted.
3: Opo, ito po ay Magat Dam. Saan particular ito? Ito bang tubig na iyan ginagamit po sa irigasyon? Yan bang tubig na iyan pinakikinabangan ng mga mamamayan doon sa kanila pong pangangailangan sa tubig?
5: Ang gamit po ng Magat Dam, Manong Ted, ay irigasyon. Doon po sa mga ano, mga farms, no, sa mga bukirin sa ano po sa lowlands, yun po talaga ang gamit ng Magat Dam. Gusto pong fish kid operations, parang ito po yung parang ancillary, no, activities doon sa Magat Dam, kaya po may mga fish cages, pero ang priority po talaga ng gamit ng Magat Dam ay doon po sa irrigation.
3: Yung nga po, yung effect nito dito po sa quality of water, kaya ano pong ugnayan ninyo dito?
5: Yun po. Kaya po dapat immediate retrieval. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga nakadeploy po ngayon ng mga technical personnel, no?
3: Okay.
5: Mga laboratory personnel para po sa continuous quality monitoring, Manong Ted. So nandun po sila sa field, tuloy-tuloy po ang pagkukuha po ng samples dun sa tubig.
3: Okay. Sir, paano po yung in case na maiayos natin ang lahat at makapagsimula ito pong mga fisher folk na ito, pag nagbigay ho ba kayo ng fingerling sa kanila, libre ho ba yan? Saan sila kukuha at gaano katagal ang paghihintayin para ma-harvest po yung fingerlings?
5: Manong Ted, ito pong Magat Dam, we need to consider na ang iba pong mga fish cage operators po dyan ay mga large scale. Mga large scale fish
3: businessmen,
5: cage.
3: Businessmen, negosyante, mga negosyante. Opo, oo.
5: Mga negosyante. Well, following the principle of equity po, ang pamahalaan ay ang prioridad pagka mga ganitong pagkakataon. Ang inuuna po natin yung mas nangangailangan. Yung mga small scale operators po ang nasa prioridad natin pagdating po doon sa fingerling distribution. Now kapag ready na po ang dam ulit, no, sabihin natin na tumaas na ang tubig, naibsa na po itong sobrang tag-init, gawa po ng ilinyo, ang fingerling po ay dumalaki po yan ng mga 4 months. But in our experience sa Magat Dam, maybe due to the ano po, no, yung distinct characteristics yan ng water, umaabot po yan ng 5 months ang culture period sa Magat Dam, Manong Ted.
3: Naku po, so kung yaan aabutin pa ng 5 months, hindi pa kasama itong ngayong gagawin na preparasyon, baka po Disyembre pa ito kung sakasakali po na makapag-harvest sila. So definitely po, malaking problema ito sa supply ng isda sa Northern Luzon.
5: Yes, Manong Ted, hindi natin maitatatwa ang ang realidad na yan, na talagang malaki ang magiging impact nito. Kaya din sa ngayon po, ang ginagawa po ng management, nag-i-inventory po tayo, ano yung mga fish producing regions na may surplus, lalo na yung malalapit. For example, dito sa may bahagi ng Nueva Ecija, dito sa Bulacan, para po mag-augment doon sa supply, doon sa maapektuhan po nitong nangyaring fish kill in terms of supply, Manong Ted.
3: Ito ho ba'y tilapia lang, walang kasamang bangus?
5: Tilapia po ang pinapalaki po natin dyan sa Manong Ted sa Magat Dam.
3: Okay, sige po. Kami po yung aantabay po, no, sa inyo pong report sa bayan tungkol dito. Nakababahala po ito. Kaya po kasagit na po ng ilang pang mga usaping politikal. Sabi ho namin, importante ito dahil pagkain po ito ng ating mga kababayan. Salamat po, Direktor.
5: Maraming salamat po, Manong Ted, sa pagkakataon na may bahagi ang impormasyon na ito.
3: Thank you. Yan po yan si Director Nazario Briguera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nako, ay malaking problema ito, girl. Kasi doon sa amin, sa Northern Luzon, mga kapatid, hindi ho ba, lalo na po doon sa mga landlocked, no, yung mga walang karagatan, kaya nga po mataas doon ang goiter incidents, di ba? Sa kawalan po ng iodine. Ito ho kasi tilapia, kahit papaano, nakakatulong po ito sa sustansya ng ating pong mga mamamayan sa kabundukan. Kaya malaki pong concern ito. Siguro ho naman ang DA ngayon eh hindi pa ho, hindi ho na naman siguro pepetix-petix at agad pong responde dito po sa isyong ito. Siya na wa.
6: Ngayon, baka naman.
4: Eto na. Balik-usapang impeachment tayo.
3: Nasa midduloy ako.
4: Oo, kasi nagpahinga muna. Nakakumalma kahit pa paano yung ating mga ka-DDS at DDH. Nagtatanong yung kasamahan natin dito si Paul Samarita. Ano daw ang ibig sabihin ng DDH? Paulit, tulog pa yata kanina.
3: Ano ba?
4: Kasi sabi kanina, DDS, Duterte diehard supporters. So yung DDH, Duterte diehard
3: haters.
4: Oo. Dalawang kampo po yan kasi sila. So ito na. Simulan mo na ang iyong paliwanag.
3: Mamaya nga po, tayo ba'y obligado na magbigay ng mga paalaala, Aaron? Ngayon na? Now na? Alam mo naman, importante yan ha. Salamat po sa ating mga advertisers dahil po sa inyo, nandito po kami. At kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa aming himpila na may mga trabaho pa po kami dito. Lahat ng aming manggagawa, si Ma'am Grace dito, kahit na mataas ang blood pressure, tuloy pa rin. Meron kaming blood pressure challenge araw-araw.
4: Dalawa kayo, pababaan.
3: Okay, mamaya pa?
6: Tatanda rin.
3: Ngayon na?
4: O, pwede sige. Na rin pala kayong tawaging BP. BP Ted at BP Grace. Blood pressure Ted and blood pressure Grace.
3: Hello.
4: Bakit? Darating din tayo dyan.
3: Anong darating? Malay mo.
4: Huwag mo naman mamadaliin.
3: Malay mo.
4: Alin?
3: Bumulagta ka na lang
4: wag
3: dyan.
4: Huwag naman.
3: Sukran. Saka busugan.
4: Yan ang gusto natin.
3: Bukas, kakain tayo.
4: Sigurado.
3: Alas 8.52. Sandali lang po ah. Pag-usapan po natin to ng masinsinan at mag-obserba po tayo dito po sa isyong ito. Nang sa ganun po, ikaw ay makapag-isip-isip kasi alam niyo pinanggagalingan ng lahat ng ito? Ito lahat ngayon. Yan, yung away ni Ginoong Junior at saka ni Ma'am VP, ang pinanggagalingan yan, hindi ba? Yung mga taong nagkaisa, para po sila iluklok sa pwesto. Ito pinanggagalingan nito, sa totoo lang po di ba? Kasi po, sila nga ang binoto ng higit 30 milyong mga Pilipino, pinagkatiwalaan sila. Yung nga po, nagtiwala po sila, itong sa dalawang ito, na nagmahalan noon, ngayon po, dehens na. So, di tayo nasa black. Hindi ko sinasabing sisihin natin sila, pero ito po ang pinanggagalingan nito. At the end of the day, sa pagpili ng mga leader, yung po at yon ang pinanggagalingan nito. Okay? Kaya ngayon, alam ko ang tutumbukin dito dito ho sa article na ito, ang leksyon sa pagpili ng mga karapat-dapat na mamuno sa bansang ito.
7: Mabuhay ang bagong Pilipinas!
8: Ina ninyong lahat!
9: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Rabin Angeles at Angela?
10: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala. Power and Play! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.
11: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
12: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
13: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
14: Yeah.
13: So masabi ko, your surname is Ayala.
12: Yes.
13: And you work for Ayala.
12: Yes.
13: Are you related with the Ayalas?
12: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
15: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
1: Dito tayo sa totoo. QFM on 105.9.
2: Morning. 9:10, meron tayong interview. Sana makaya natin itong ipaliwanag sa maiksing panahon lamang. Ito hong nakasala ngayon na article sa impeachment trial po ni VP Sara ay yung Article 4. Apat kasi nga itong articles, mga kapatid. At sabi nga po ng iba, sana nga inuna yung pong mga make or break article. Kasi dito po sa Article 4, kahit kanina nga nagtatanong ako dito sa mga kasamahan natin, tingin mo ba itong inihaharap ngayon na mga video at yung pagbabanta na yan ay ground for impeachment? Mag-isip-isip po kayo, ha? Kasi eto ho muna. Nakasaad po sa ating saligang batas, under Article 11, Accountability of Public Officers, na yung pong mga impeachable officials, gaya nga po ng Vice Presidente, ang mga grounds nito ay culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Ito po ngayon na kanila pong inihaharap na ebidensya laban sa Vice Presidente na video ng pagbabanta kay Ginoong Marcos, Martin Romualdez at Lisa Araneta ay sa ilalim po ng sinasabing culpable violation of the Constitution, high crimes and betrayal of public trust. Yun daw po ang grounds nito, kaya po siya na isama sa articles of impeachment. So kung pupuntahan natin yung nangyari kahapon, girl, yung NBI agent po na palagay ko po ay ihing-ihina, ha? Kasi sa kanyang mahabang pagsalang, sigurado po ako medyo yung batang ahenteng ito, bagamat kanya ho namang nasagot ang mga katanungan, ang importante ho lang naman sa kanya yung pong pag-authenticated, diba, nung video. Sabi naman po ni Attorney Powa, trabaho nila yon.
3: Tama, to object. Totoo naman.
2: Hindi, to question.
3: To question, oo.
2: Pero, in the first place, wala naman po talagang kung may question dito. Even mismo si VP Sara. Nung pong bahagi na ng balita, ito pong video na ito. Panoorin nga po natin ulit itong video na ito. Ito pa yung 2 minutes? Kagaya kahapon?
3: 2 hours yata ito. Ay, sorry. Ano ba, pagtatalunan ba natin to, partner? Anong gusto mo bang panoorin? Kasi hindi mo pwedeng panoorin natin yung 2 minutes na yan kung hindi nyo nakikita yung kabuuan ng video.
2: Sige. Mamaya na, Ate P. Sandali muna, girl, ha? Ito muna. Sige, bago yan. So, kahapon po, ikaw din na magtataka, bakit man napakahaba ng pagtutol objection? Napakasimple ho naman ang issue dito, Hindi ba? Yung bang video, totoo hindi? Ginawa ba ng Vice Presidente yun o hindi? Wala namang question, Pero, yung pong pagtutol doon sa mga dokumento, yung meta, etc. na ganito, sabi nga, bahagi lang po ng trabaho ng defense. Okay, fine. Pero di ba ang pinaka main issue dito ay yung threats na ginawa ng Vice Presidente? Pero bago po ito, mga kapatid, mukha po talagang nag-imbestiga na yung NBI doon sa ilang pang mga pahayag ng Vice Presidente. Nakahapon din po ipinalabas. Hindi ba? Pwede ba nating tunghayan ito? If you recall, July 11, 2024, ito po yung bagong magsona. May sinasabi siyang, hindi ako pupunta dyan kasi I am appointing myself as a designated survivor. Ano man po ang tanggap nyo dito kasi maaari sabihin, nagbibiro lang naman siya dito.
3: Joke lang.
2: Diba?
3: Oo.
2: O sige, panoorin nga natin to.
4: No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor.
2: Pangkit na ho ninyo, pati yung mukha niya. Di ba parang nagbibiro lang siya? Ako sa akin, ha? As a viewer, ako nagbibiro, di ba? Pagkatapos niyan, meron pa ho siyang isa pa. ito ho yung pagkakataon naman na napanood niya yung PMA graduation, yung humihingi ng relo, etc. Ito ho yun eh. Panoorin nga po natin ito yung sinasabi niyang gusto niyang tanggalin yung ulo ni Mr. Marcos, ni Pangulong Marcos. Panoorin po natin to.
5: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Mas gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko.
2: Ito ho yung graduation nito ng PMA na yung napahiya yung bata. Pero doon, yung itsura ng mukha ni VP Sara, parang hindi siya nagbibiro, di ba? Sa iba, no? Ang dating po. Oo. Talagang yung mukha niya may emosyon. No? Gusto ko talagang... Meron pa dito eh. Hindi mo nasama dito, boy. Yung sinasabi na itatapos, sabi na doon kay Amy Marcos.
3: Uhukayin.
2: Uhukayin. Itatapos sa West Philippine Sea. Yung labi ni dating Pangulong Marcos.
3: Oh.
2: Anyway, at ito po yung video nung sinasabi po na dapat doon natin tangkilikin sa tamang konteksto. Bakit ba nasabi ito ni VP Sara? Nung madaling araw po ito, remember? Nung pong itong kanyang chief of staff ay ililipat nga, balak ilipat sa correctional magmula sa detention sa house dahil po doon sa pag-content niya sa naging hearing po tungkol sa confidential fund. Panoorin po natin ito.
6: Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
2: Sandali lang ha, kulang yan boy, baka tayo makontempt. Wala yung yes ma'am. Oo, pag may nangyari sa akin, patayin ninyo, no? Yung threats, no? Ito ho yung pagmumura. Alright, nagkamali lang tong ating technician dito doon sa video. Anyway, so ito lang po yun, no? Ano ho bang ating tinutumbok dito? Ang prosecution, although mamaya po may cross-examination doon sa NBI agents, kaya sabi ko nga kay Attorney Poa, yan ba importante pa? Kasi anong tatanungin mo sa kanya? Eh, ang issue nga lang dito ay authentication ng mga video na ito. Hindi ito splice. Klaro ho naman, di po ba napanood nating lahat? So bakit pa? Anyway, karapatan po nila yon na mag-cross-examine. Pero ito nga po mukhang ang pinupunto nila dito eh. So, ang tanong nga mga kapatid, yun ho bang pagbabanta ng Vice Presidente ha, sa Pangulong Marcos at sa iba pa, ay ground for impeachment. Yan ang bottom line dito eh. Di ba?
3: Mhm, tama.
2: Ito ang katanungan sa ating lahat. Ikaw na nakikinig ngayon. Yan ho ba ay culpable violation of the Constitution? Yan ho ba ay betrayal of public trust? Yan ho ba ay high crime na matatawa? Kaya po, sa ngayon, mga kapatid, ang tutumbukin nila ho dito, actually, sa akin lang po naman pananaw ito, ha? Kaya po, meron na pong ginagawa silang paglalatag ng pattern doon sa mga sinasabi ng Vice Presidente, hahantong sila sa usapin na, psychologically, tama ho ba na meron tayong Vice Presidente na manunungkulan na mukhang meron siyang mga kaisipan na para bagang sa pananaw ng iba ay hindi katangi-tangi, ay hindi nararapat ha, sa isang mataas na pinuno na pwedeng maging presidente kung sakasakaling may mangyari sa nakaupong presidente.
7: Wow!
2: Tingin ko doon ang tutumbukin nito eh. Di po ba? Kasi nga sa ibang mga tao, sa mga DDS, no question. Sigurado ako hindi ito ground for impeachment. Di po ba? As a matter of fact, tuwa pa sila. Natutuwa pa sila, di po ba, sa pagbabanta na ito, sa pagmumura na ito, etcetera, etcetera. Sa ibang tao, tinanong ko nga kanina eh, itong ating mga kasamahan dito, sa pananaw nila, hindi. Hindi ganong kabigat para tanggalin mo yung vice-presidente dahil po dito sa kanyang ginawang ito ng pagbabanta na ang sabi nga po ng mga DDS o ng malamang ng depensa dito o maging ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Pia Cayetano, kunin yun sa tamang konteksto. Hindi ba? Panoorin natin yung buong dalawang oras kasi may pinanggagalingan ito, may hugot ito eh. Kung may nangyari sa akin, kung ipapatay ako, mamatay ako, di ba? Ito ho yung sinasabi nila eh.
3: Yun yung hugot.
2: Yun ang hugot. So para po ito mga kapatid, tumatak sa isipan ng mga Pilipino, in case lang po makasurvive dito ang vice-presidente sa hamon na ito, yung kaisipan natin na nararapat bang umupo sa mataas na posisyon ang tao na ganun po ang kaisipan at mga sinasabi. Kaya dito po magkakaroon ng isang expert witness. Inamin naman sa atin
3: ito. Psychiatrist, ha? Not just a psychologist, psychiatrist. Oo, yun ang sinasabi
2: kasi
3: kanina ni Attorney Tolosa.
2: Ikaw yung presidente, and then all of a sudden, meron kang dinagustuhan, hindi lang magmumura. Tuagin mo nga si lusubin nyo nga yan. Hindi ko sinasabi yun ang gagawin niya, pero yung pong state of mind ng isang pinuno ng bansa. Yun po at yun ang tingin ko po tutumbukin sa article na ito. More than the threat. Kasi po sa iba, ang pananaw dito, hindi impeachable offense yun. Yung iba po, palalampasin nila yan. Hindi ka na nasanay dyan. Eh parang tatay niya lang yan, di ba? Suntukin mo, sampalin mo, patsunta ikaw. Mga ganon, di ba?
3: Barilin mo.
2: Di ho ba? You know what I'm saying? So, ito hong article na ito, Article 4, itong kanilang inuna, no? Pero sa palagay ko po, mga kapatid, ang susunod rito, may katwira na po silang lahat. Ito hong nasa defense. Ano ho ito? Bribery. Pamimigay ng sobre. Magkano laman? 50 mil, 20 mil. Sigurado ang katwiran dyan eh. Sandali lang. Yung sobre na yan, ano, para saan daw yan? Oo. Yan eh, ano eh, pamasko? 50 mil? Eh, kayo nga, mali-maleta eh. Alam niyo ho yung ganong katwiran. Yung isa ho naman din ay usapin ng COA, disallowance doon kila Piatos-Piatos. Ang katwiran nila dyan, definitely ay, hindi pa final yan. Yan eh, COA report pa lamang. Level pa lang yan ng komisyon. Oh, meron silang disapproval ulit, ha? Etc., etc. Eh, pwede pang pumanik yan sa Supreme Court. Di ho ba? Ang dito po, pinakamatindi yung huling article na iharap nila. Yung betray, yung graft and corruption, yung unexplained wealth.
3: Yun.
2: Yun ang crucial dito. Yun ang make or break.
3: Ilalabas ang bank records.
2: Oo. So, kung ngayon pa lang po, dito po sa pagka-simple na authentication po ng video, katakot-takot ng objection, paano pa kaya? Doon po sa pagsubpina ng bank records at pagharap ng mga bank managers dito at yung pong mga supposed to be iaharap nila na mga dokumento kung papayagan man ang impeachment court. Baka sa impeachment court pa lang po, mga kapatid, may debate na yan kung papayag sila o hindi. Pero ho, sa bandang huli din, tandaan natin, nakahapon po, sinabi po ni Ginoong Escudero, kinlarify niya at kinonfirm niya yung desisyon ng trial court, no? Na 16 ang threshold. Yan ay tinayuan ni Senator Pamphilo Lacson. Tinlarify niya yan. Sabi nga ni Chief Escudero, wala namang tumutol sa inyo kahapon. Ito ang aking stand, ito ang aking pananaw, at ito ang paninindigan ng Senate Impeachment Court. 16 ang threshold. 16 na boto ang kailangan to convict the Vice President. Ang majority ngayon, 13. Ang minority ngayon, imanus mo na po pansamantala yung tatlo. Alright? So kung 11 po sila, minus 3 mga kapatid, 8. Alright? 8 po ang nasa minority.
3: Final 8.
2: Yung 13 na ito, hindi ka pa nakakasiguro dito. Ito ho, pinag-uusapan lang natin ha. Yung wala pa hong ebidensya, etc. Itong 13 na ito, hindi ka pa nakakasiguro dito. Na kung sakasakali, itong 13 ha, ay for conviction. Sorry po, hindi pinangungunahan natin. Baka magalit sila. Pero pag pinisa-isa natin to, sa 13 ito, hindi ka pa nakakasiguro. Assuming na nakakasiguro ka. So kung 16 yan,
6: true,
2: kailangan mo pa ng tatlo. Eh kung wawalo ang natitira. Oh, tandaan natin, siyam to acquit. 16 to convict. Sa walong ito, mga kapatid, huhugot ka ng tatlo. Mukhang palagay ko lang, mukhang mahirap ito. Hindi po ba? Kaya po magkakatalo daw sa tindi ng ebidensya. Alright, sa tindi po ng mga ilalabas po na katibayan. At ang pinakamatindi, yung dulo. Kasi perhaps itong aming mga kasamahan dito ngayon na nagsasabi, eh, hindi naman impeachable offense yan eh. Eh, ganyan talaga si Sara eh. Hindi ba? Oh. So, paano mo makukumbinse yung Pilipino na hindi? Nga? Maliban doon sa state of mind, no?
3: Makukumbinse mo yung mga DDS?
2: Hindi, yung iba.
3: Ah, okay. Sige.
2: Kasi po daw, depende daw yan doon sa magiging damdamin ng mga Pilipino.
3: Kapag nakita na daw yung ibang mga
2: para
3: ebidensya.
2: Para ma-influensyahan itong mga senador. Eh.
3: Oo, yun din ang sinasabi nila.
2: Kasi may mga senador ngayon na kahit na ano pa mangyari, eh talaga namang ano yan.
3: Solid, die hard.
2: Oo,
3: talagang Duterte
2: diba?
3: Senators nga ang tawag doon sa iba.
2: Diba?
3: Totoo naman. Oo.
2: Kahit na po ano pang versikulo.
3: Oo, syempre. Oo, ano pang, mga ka-anib ni Marco yan. So wala kayong magagawa
2: dyan. Si Marco mamaya.
3: Sorry po. Kung kumbinsi lang ang pag-uusapan natin, ang mga diehard, mapasenador man o hindi, hindi nyo sila makukumbinsi. Kahit anong ebidensya ang ipakita nyo, ako nang magsasabi, hindi. Hindi po. Tapos na ang usapan.
2: Eh, sino ka ba?
3: Hindi talaga.
2: Okay. Oh, sige po, mga kapatid, mamaya po, meron na naman daw pong hearing. Ay, salamat sa Diyos daw po. At ito'y hanggang ngayon lang. Bukas po, wala. Pero sana nga po, araw-araw na, no? Nang tayo makaraos po dito.
3: Oh.
2: Mga kapatid, manood tayo ulit. Makinig po tayo ulit. At tayo po ay mag-analisa, hindi ho ba? Tayo po din po, mga kapatid, ay mag-usap-usap dito po sa mga isyong ito. Dahil nga, mga kapatid, ngayon, masasadlak po tayo dito for the next 3 months. At ang ating ekonomiya ay lubos na maapektuhan. Hanggat hindi po natatapos itong napakalaking isyong political na ito. Think about it.
8: And that is our commitment.
9: And that is our commitment.
8: We are true.

0: in this bloodbath.
1: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
2: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
5: A shrimp-flavored snack by Regent.
6: Session panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
7: Session resume, Majority Leader.
8: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:15, puntahan po natin ang spokesperson po ng impeachment court, si Attorney Reginald Tonggol. Good morning po, Attorney.
9: Good morning, DJ Chacha at Ted.
8: Good morning po. Ito nga po, mainit na usapin po ngayon, bukod po sa nangyaring trial kahapon, yung motion na inihain po ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para po ipatigil yung ongoing impeachment trial dyan sa Senado.
10: Gusto ko lang muna klaruhin, Attorney. Ha? Sabi po na Attorney Powa kanina, mukhang wala silang kinalaman dito sa petisyon na ito kung hindi daw po sila Attorney Torion lamang. Gusto ko lang laruhin yon.
8: Okay. Eto nga po, kinu-question po nung naghain sa Supreme Court, kampo po ni VP Sara, yung otoridad ni Senator Cheese Escudero bilang nga pong presiding officer ng impeachment court. Ano po muna ang official position or reaction po ng Senado dito po sa inihain na motion ng kampo ni na VP Sara?
9: Klaruhin natin to, DJ Chacha, no? Kasi kahapon pa rin ako natatanong ukol dyan. Nabasa ko yung manifestation na final nung mga allied law.

0: nilang temporary restraining order or yung preliminary injunction na hinihingi nila. So, necessarily, dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang House, ang Senado at ang Senate Impeachment Court ukol dito sa petition na to.
1: Okay.
0: Kaya hindi namin nasa posisyon kami, wala kami sa posisyon para magbigay ng aming legal na komendo dito dahil walang epekto to sa ginagawang trial ng Senate Impeachment Court dahil nga hindi kami party to the case.
1: Okay, salamat po for clarifying that. So, base po sa pagbabasa nyo, babasa nyo po dun sa manifestation nito yun, supplemental lang po ito dun sa naunang naihain na nila. Pero ang respondent is House of Representatives, hindi Senado. So, ibig sabihin, wala po itong epekto sa trial sa Senado. Tuloy po yung trial. Ganun po ba yun, Attorney Tonggol?
0: Tama ka dyan. Ang pinakabasihan kasi ng petisyon nila, Attorney Torion, ay imbalido yung articles of impeachment sa paglabag sa iba, sa mga ilang mga panuntunan na inilahad ng Supreme Court din doon sa Duterte versus House of Representatives, katulad ng one-year bar rule at saka yung kanilang issue doon sa mga nangyari sa House Committee. So yun yung basihan nun, no? Walang aksyon ng Senado na kinu-question doon sa petition na yun.
1: Kahit po nakalagay dito na ang isa po sa mga dahilan ay yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero, wala pong kinalaman talaga ang Senado dito?
0: Tama ka dyan. Parang ang nangyari lamang po dyan, no? Kapag meron pong mga petition na hindi pa naa-aksyonan, pagkatapos after mo ma-file yung petition, ay merong mga nangyaring mga events afterwards. So you just want to report to the court na merong gantong mga nangyari that will either strengthen our position, yung position ng petitioner, na para ipagkaloob mo na sa Supreme Court. Dahil may mga nangyayari na gumagalaw habat hindi mo ini-issue yung TRO, mas lalong nanganganib yung karapatan ng petitioner. So, yun yung isinasaad bali niya doon sa manifestation na yun. Nire-report niya lamang sa Supreme Court na may supervening event na ganun.
1: Okay. Oo, thank you po for explaining that. So, kahit yung laman ng manifestation is about the Senate procedures, yung bago nating presiding officer, lahat na nangyari tungkol sa trial sa Senado, wala po itong epekto.
0: Tama ka dyan. Parang ang ano niya lang doon, ang punto niya lang technically nila, Attorney Torion, na kita mo ginigipit na ang aming petitioner na si VP Sara, hindi lamang na House of Representatives, pati mga nangyayari sa Senado, invalido rin yun. Kasi nga, ginalaw nila yung articles of impeachment, pati yung pagbibilang nila nung mga boto, nung pinasay yung pag-amienda ng resolution, parang pinakita niya lang yung pattern for the court's appreciation. Pero yun nga, dahil hindi party yung Senate Impeachment Court at yung Senado dito sa kasong to, hindi po kailangan magkomento formally doon sa petition na yun. Usually kasi, Ted at DJ Chacha, kapag party yung isang branch of government, mag-i-issue yung Supreme Court ng period to comment para magkomento kami. So, hindi kami magko-comment dito dahil wala po kaming participation dito.
1: Okay. Attorney Tonggol, ang isa po sa concern ng kampo ni VP Sara na baka daw na pag nagpatuloy ang trial, lahat daw ng rulings, orders, and even evidences na matatanggap, maidedeklarang void. Kayo po ba gusto nyong bigyan ng comment ito?
0: Yun po yung position nila, ano? Yun yung school of thought nila. Of course, kung on our part, the Senate and the Senate Impeachment Court, hindi po void yung ginagawang proceedings na to. Siyempre, meron silang ipinaglalaban. Yun yung gusto nilang makuha na ipa-invalidate yung mga proceedings. Pero doon sa parte ng Impeachment Court, lahat po ng ginawa ay valid. Unang-una yung Articles of Impeachment po ay kinonsidera na valido na po yun sa panuntunan ng Duterte versus House of Representatives. Kaya naman po gumalaw na ang ating Senado para i-convene yung impeachment court. At lahat po ng proceedings na ginagawa ng impeachment court ay naayon hindi lamang

0: Constitution pati sa Senate rules on impeachment.
1: Okay, oo. Siguro po nga ang tama naming makausap dapat dito ay yung respondent, which is the House of Representatives, dahil lang sinasabi nyo nga po hindi kami kasama dito. This is just a supplemental affidavit dun sa nauna na nilang motion. Gusto ko lang pong maintindihan din yung nangyari kahapon kasi nagsimula na po tayo sa trial last Monday, pangalawang araw po kahapon. At moving forward po, meron po bang may pagbabago eh, 'di ba, doon po sa magiging schedule ng impeachment trial? Kung ngayon Monday to Wednesday, yung susunod pong mga linggo, it will be Tuesday to Thursday. Meron po ba tayong itatakda na oras kung hanggang anong oras lang ito or hanggang sa abutin to ng gabi? Paumaga tayo dyan, basta matapos natin. Paano po ba ang magiging diskarte dito dyan sa Senado sa mga susunod po na trial hearings?
0: Base dun sa mga inilabas na issuances na ng Senate Impeachment Court, hanggang July 27 yata, no, ang ating schedule ay Monday hanggang Wednesday. Pagkatapos po ng State of the Nation Address, ay magkakaroon na po ng pagbabago sa schedule, which is Tuesday, Wednesday at Thursday po. Pareho pong 2 PM na nakalagay po sa Senate Impeachment Rules.
1: Ito po medyo ano naman, hypothetical question, ano, Attorney Reginald Tongol. Sabi mo kanina, ngayon tuloy-tuloy, wala tong epekto sa nangyayaring hearing. Just in case, no, just in case, maglabas po ang Korte Suprema at sabihing itigil po yung nangyayaring trial. Paano pong gagawin dito ng impeachment court?
0: Katulad ng mga nakita nyo sa mga nakaraang mga proceedings, no, ukol sa mga ganyang issue, kapag merong pagbabanggaan o impending na pagbabanggaan ng isang branch of government to another branch of government, usually po it is the plenary o yung buong Senado po yung magdedesisyon kung paano po ang pagsunod na gagawin nila o kailangan ba nilang i-assert yung kanilang karapatan po bilang co-equal branch of government sa pagtupad ng kanilang sariling kapangyarihan. So dahil po, kunwari ganyan ang mangyayari kung mag-i-issue po ng temporary restraining order, kailangan po pagbotohan ng Senado po yun. Makikita ninyo yung mga maiinit na mga debate na naman on the floor. May mga magsasabi na huwag sundin dahil walang kinalaman itong kaso na to sa Senado. May mga magsasabi naman na sundin dahil ito ay yung pagsunod doon sa kapangyarihan naman ng Supreme Court to be the final arbiter of any constitutional issue.
1: Oo.
0: So yun po yung hypothetical na pwedeng mangyari. It can go either way. Depende sa botohan po ng mayorya.
1: So pagbabotohan pa rin, hindi po yun easy pag sinabi ng korte na tama na, tigil sila agad.
0: Tama ka po.
1: Oh, ngayon po ba, kung okay lang pong ma-share sa amin, ano, napag-uusapan na po ba ito? Kasi lalo kung may nakahain po ngayon na motion, kung sakali man, pinag-uusapan na po ba ito ng mga senador natin?
0: Actually, DJ Chacha, malayo to sa ano, sa radar ng ating mga senator judges. Unang-una, katulad na nasabi ko kanina, this does not involve the Senate or the Senate Impeachment Court because we are not party to this case. Pangalawa, upon the reading of the articles of impeachment, the senator judges themselves had already seen the articles of impeachment and it is valid on its face. Kaya nga umakto na po ang Senado at mag-convene ng impeachment court. Kaya ang mas concern po nila ngayon ay yung pag-receive po ng mga ebidensya during the trial. Katulad na lamang po ng pakikinig ng maigi sa ating mga testigo, pati po yung pagbabasa ng lahat ng mga exhibits, lalong-lalo pa po yung mga makakapal na mga annexes na ipinipresinta ng party po na nagpresenta ng kanilang ebidensya ngayon.
1: Oo. Attorney Reggie, kanina kausap po namin si Attorney Tolosa. Meron siya nabanggit na may possibility or nasa listahan po yata ng witnesses nila ang isang psychiatrist. I don't know if it's okay with you to share this with us. Nasa schedule na po ba kung kailan po ihaharap yung pong psychiatrist? Meron na po ba?
0: Wala pa po. Tama po siya at tama rin po kayo na nasa pre-trial brief po nila yan at nasa pre-trial order po nila yan. Reserve witness po yung psychiatrist na yan at wala pa pong nakapangalan kung sino po yan at wala pa rin pong request for the issuance of subpoena do sa STECUM dyan sa psychiatrist na yan. Although the purpose nakalagay po doon ay para po i-prove po yung Article 4 na siguro po yung propensity ng ating respondent na si Vice President Duterte kung bakit niya, ano yung intention niya sa pagsasabi ng mga sinabi niya doon sa mga videos na yung tinutukoy ng Article 4.
2: Opo, kumbaga yung mental health, no, yung pinag-uusapan po yata dito sa isyong ito. So, attorney...
0: Opo, kasi, Ted, kailangan kasi ng kapag mga crimes po na malainsik, katulad ng sedition o kaya grave threats, kailangan kasi ng proof of intention o malice. So, I think yun yung theory ng prosecution na kailangan nilang ma-prove yun, na meron talagang malice at intention ang ating respondent, Vice President Duterte.
2: Opo. Di ho ba sa Article 4 din ay betrayal of public trust ang isa sa mga grounds sila, di po ba?
0: Opo. Opo. Yung sedition at saka yung grave threats na po yun, nakapaloob po yun doon sa overarching na charge of betrayal of public trust.
2: Aha. So yun ho bang betrayal of public trust, hindi po kasama yung pong mental and emotional capacity of the public official?
0: Dito po sa particular na articles of impeachment na to, hindi po yun isinama. Pero sa iba po, pwede pong may mag-argue na in other circumstances or in other cases of any other impeachable officer, pwedeng i-gawing isama po yun doon sa ganon.
2: Okay, so ito ho bang subpoena for Ma'am Zuleika Lopez na resolved na po ng court?
0: Hindi pa po. Dahil na-receive lamang po yan ng korte kahapon at ayon po dun sa order ng presiding officer natin noong July 6 na lahat po ng request for subpoena ay bibigyan po ng pagkakataon yung kabilang panig, which is the defense po, para mag-komento within 5 days from receipt. At pagkatapos po nun, i-issue po yung pagkatapos po nung bago i-issue yung subpoena, bibigyan po yung parties na mag-argue po regarding the subpoena kung merong objection po yung kabilang party for the issuance. Kung wala pong objection, then wala na pong oral arguments, i-issue na po as a matter of course yung subpoena.
2: Alright, so we have to be really used to this, ano? Ito hong prosesong ito, bagamat mahaba, matagal, ito ho yun, no? Ito ho'y bahagi nga po ng ating demokrasya at proseso nga po ng impeachment trial. So, attorney, salamat po na marami, ha. Napakainam po na kayo nandidiyan para po maipaliwanag ng husto ang isyong ito. Salamat, attorney.
0: Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you very much. Si attorney Reginald Tongol, ang spokesperson po ng ating Senate Impeachment Court. Ako, mamaya, si Marco kasi kahapon din, hindi ko humaintindihan kung ano ba ang damdamin nito, na para bagang nung una, loves na loves niya si Cheese. As in, si Senator Cheese. Pero kahapon, parang hindi ko rin maintindihan kung bakit iba-iba nang sinasabi. Pero bago po natin itong hayaan ang ating pong inspiring stories at ang ating pong ilang pang importanteng isyong pambayan, basahin ko lang ito, no? Isa pong bihasa, ano? At veteranong trial court lawyer. Trial lawyer. Yung kahapon po, sinasabi nga, lalabas talaga ang pagiging bihasa mo sa trial, no? Yung rules, etc. At maglalatag ng mga questions at pagiging composed, importante yun, ha? Sa trial, yung alam yon, yung composed ka lang, relax ka lang, di ba? Malumanay ka lang. Maliban na lamang kung sabi nga, kung wala kang laban, daanin mo sa attack! Ito sinasabi niya. Oh, nakikinig ho, as always, mga kapatid, itong ating kaibigan po na veteranong trial lawyer. Yun daw pong threatening the president would not strictly be culpable violation of the Constitution. But let's all remember there's also betrayal of public trust. One who runs for high office presents him or herself as fit for office, including possession of mental and stable emotional faculties. So if it turns out wala kang fitness, then it's a betrayal of public trust. Betrayal of the public's trust that the leader has the mental and emotional faculties we expect. Sabi ito na isang abogado. Ika niya, di ba? Na kapag ikaw tumakbo, lalo na po sa mataas na posisyon ng, sa gobyerno, dapat yung mental and emotional faculties mo stable. Kapag unstable, how do you say that in Filipino? Betrayal. Kumbaga, nasa dulo ng dila ko, tignan mo nga.
1: Kaya mo yan.
2: Betrayal of public trust.
1: Pagtataksil.
2: Kumbaga, pinagtataksilan yan mo ang bayan kung ikaw krung-krung. Parang gano'n. Sa salita po ng mga Gen Z ba yun?
1: Hindi. Mga millennials yung krung-krung.
2: Ano ba ngayon ang mga Gen Z?
1: Ngayon, cray-cray. hindi na krung-krung. Cray-cray naman ito. Cray-cray.
2: Pero yun nga, mga kapatid, no? Sa bandang dulo po nito, so meron ng mga closing arguments. Yun po yun eh. Malamang yun pong sasabihin po nitong nasa prosecution. Mga kagalang-galang na mga senator judges, sa napanood natin natunghayan na mga testimonya, mga testigo sa Article 4, sa inyo bang palagay karapat-dapat pa na manungkulan si Binibining Sara Zimmerman Duterte Carpio bilang ikalawa, bilang pangalawang pangulo ng ating republika?
1: Objection.
2: Dali lang,
1: objection. Trabaho namin mag-object eh.
2: Dahil ika nga po ng aming kagalang-galang na prosecutor, nakahapon po ay naglitanya rin ng kanilahong paninindigan na kung dito po sa karimari-marim na nangyari sa lungsod ng Tacloban, ang mga batang sangkot dito, bagamat minor de edad, ay may pananagutan sa batas. At ultimo po, yung nagbabanta lamang sa eroplano, ha? At nagbibiro na meron siyang dalang bomba, ay pinarurusahan ng ating batas. At mismong yung isang nagsabi sa social media na siya'y magbibigay ng pabuya sa sino mang papatay sa nooy Pangulong Duterte ay ikinulong at ikinasuhan. Mga mamamayan na pangkaraniwan ay pinapanagot sa batas. Ito pa kayang

0: I know you are being courteous to all of us. But that was a closing statement. Please, honorable lawyers, don't take advantage of the generosity of this impeachment court.
1: More emotion, please.
0: I don't want to see this happen again. Once again, I am a lawyer from UP. Ikaw ba, saan ka?
1: Mr.
0: I don't want to see this happen again.
1: Mr. Presiding Officer, can I ask my ate? Ate?
0: Yes.
1: 10K.
2: Kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsas ng 1,000, binigay ko na sa kanila.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib.
4: Fuji Denso, home and commercial.
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo, alas 7 ng gabi.
7: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
8: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
9: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.
12: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
13: Your ultimate playground.
14: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
15: Good morning!
16: Ay nako, ngayon po sa mahal ng petrolyo, masakit sa ulo lalo na kung sa ating negosyo, ang ginagamit nga po ay mga diesel, mga digas pa na mga sasakyan, kaya panahon na para mag-full electric sa inyong hanap buhay at negosyo. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, basakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. At full electric na pang-deliver, kamay panalo ang Harabas TN300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot tayo ng Tornado EV Light Duty at maging Tractor Head Heavy Duty na EST 6x4. O diba? Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts, dagdagan pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric, sagot sa ating hanap buhay, pang negosyo sa mahal ng petrolyo ngayon. Photon Electric. Mga kapatid, oras ngayon 9:41. Ibinibigay sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad.

0: Amoy pa lang quality ang coffee beans and puno ng mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Pulso ni Marco Hechong.
1: Di papasakop sa mga lintik.
2: Uy, masyadong sana na ba? Pag-iigay dyan. Meron na lang tayong 90 days to go bago masilayan po yung mga drama na yan sa mga Senado. 10 araw ng pagtutok at panunood, mga kapatid. Pero para sa amin, doon sa GC namin, kaming mga didis, drama lang lahat yan . Diba? Alam naman natin, ang tanging gusto lang ng mga yan, ang tanging goal nyo lang . Huwag makatakbo ang aming idol, ang aming mahal na si VP Sara sa 2028 elections. Diba? Yun naman ang gusto nyo . Nagdadrama kayo lahat dyan, nakita ninyo kahapon. Hindi ba? Nakita nyo kahapon na nangyari? Umapir si Sara sa Senado. Pero, hindi sa mismong hearing. Ako na magpapaliwanag para sa aming minamahal na bise. Kasi di naiintindihan ng iba . Sama nyo na yun si Chacha, di niya naiintindihan kung bakit di nagpakita sa hearing. Ikaw, Ted, naiintindihan mo ba kung ba't di nagpakita sa hearing si Sara? Ako bilang isang didis ang mag-explain sa inyo, ha? Si VP Sara, sa dramang ito, sa ang bida? Di ba ang bida, hindi yan basta-basta pumapasok sa eksena? Magpapasabik muna yan. Parang teleserye. Di ba? Sa teleserye, laging sa dulo, lumalabas yung bida. At ang may sinabi ni VP Sara, bladjon, bladpat. Ito naman Di ba? Kinakawawa nyo siya. Ganyan lagi yung mga bida. Kinakawawa nyo yun sa una, pero sa dulo, yan pa rin ang mananaig. Siya pa rin ang mananalo. Kaya sa mga nagsasabi dyan, ha, kayo mga DDH, kayo mga ayaw sa mga Duterte, ayaw nyo sa VP namin. Sasabihin ko lang sa inyo, hindi duwag ang aming vice-presidente. Yun ang gusto kong vice. Yung mga napanood kong video kahapon na napanood ko na dati, pag naririnig namin si VP Sara na ganun, nagpapalakpakan pa kami, natutuwa kami. Kaya nga namin minahal si Digong at kaya namin gusto si Sara. Ganun presidente ang gusto namin. Diba? Kahit sabihin nyo may meltdown, kahit sabihin nyo krung-krung, ano pa, sabihin nyo, tawag nyo sa kanya, Sara Baliw. Yan ang tawag nyo sa kanya. Wala epekto yun sa amin. Siya pa rin ang gusto naming presidente. Tawagin yung baliw araw-araw.
0: Kahit ano?
2: Kahit anong itawag nyo.
0: Dukaluka.
2: Lahat na itawag nyo sa kanya.
0: May sayag.
2: Lahat. Sara may sayag. Tawag nyo sa kanya. Wala kaming pake. Siya pa rin ang iboboto naming pangulo sa 2028. Kala nyo may epekto yun sa amin?
0: At siya all.
2: Wala! Wala, itawag yung lahat. Magpatawag pa kayo ng 50 psychiatrist dyan. Wala kaming pake. Kahit sabihin ng psychiatrist na may sayan si VP Sara, wala kaming pake. Ha? At hindi siya duwag. Kumpara nyo sa favorite yung president, si BBM. Di ba weak president nga yan? Si Sara, kayang pumugot ng ulo, di ba? Kahit di niya pa ginagawa, yan ang gusto namin. Matapang. Yun ang gusto ko. Kayo mga DDH kayo, atat na atat kayo no? Atat na atat kayong ma-impeach si VP Sara. Ano? Ha? Kami nga mga DDS, wala kaming paki sa ebidensya Kayo, masyado kayong atat. Kahit ano rin ang sabihin nyo ha, tungkol dun sa mga defense lawyers, nagbabasa ako, hinahanap ko kayo, iniisa-isa ko, yung may mga negatibong sinasabi sa aming mga taga-depensa. Ano sinasabi nyo? Puro objection. Parang may kota. Ha? Parang kada 10 objections o kada isang objection, may bayad. Ano pa'y sinasabi ng iba? Hirap na hirap silang ipagtanggol ang aming bise. Wala kaming pake. Kahit ano pang sabihin nyo na nilamon, niligutan si Narvasa ng buhay, mahal pa rin namin ang aming mga defense lawyers. Tandaan nyo yan.
3: Bullshit!
2: Pag DDS ang nanonood, kahit lamang ang prosecution, sa aming mga mata, panalo pa rin ang depensa. Ang sagot lang namin sa nangyari kahapon, wala kaming pake. Ganito kami kakonsistent.
3: ha? Pagpapor sa amin ang katotohanan. Diba? Naniniwala kami dyan. Kapag hindi sa amin papor ang katotohanan, ang tawag namin dyan, fake news, scripted. Kayo, biased media. Biased media kayo.
4: Fake news.
3: Lahat kayo na nasa mainstream, biased kayo.
5: Taksin.
3: Ay, mga taga, News 5, lahat kayo. Biased ang tingin namin sa inyo. Pero kapag ang video ay edited, ipinost ng aming paboritong vlogger, yan ang panonoorin namin. Yan ay hindi fabricated. Kapag photocopy, ang tawag namin dyan, fake. Pag original, planted. Kapag pinag-aawayan pa nila, kailan ba naging original yung photocopy? Simple-simple lang. Ang photocopy ay hindi original. Kahit hindi ako bugado, alam ko yun. Hindi ba? Oh. Ano bang gusto nyo? Kahit anong hiharap nyo sa amin, hindi kami mauubusan ng pagmamahal at ng dahilan para ipagtanggol ang aming minamahal na bise. Ito ay tunay na talent ng katangahan. Ay, sorry, ng pagmamahal. Oh, kala nyo? Hindi ko binilang yung dami ng objections. Dali, bakit? Ano yun?
4: Ba't galit ka?
3: Hindi, ang tawag dito ay passion. Katulad mo. Para marinig nyo lahat kayong mga anti-Duterte, kayong mga DDH, para marinig ninyo. Kahit sinong witness ang iharap nyo, mahal namin ang aming bise. Tsaka bakit namin bibilangin yung dami ng objections? Bakit ba kayo nagbibilang?
6: Una, pangalawa, pangatlo.
3: Pag parehong positive yung lawyer dyan, di wala na nagtalo, wala tayong panonoorin, hindi tayo ma-entertain, hindi ba? Ipapaalala ko lang sa inyo. Meron ako nabasang comment, ha? Repa. Ang sabi dun sa comment, hoy, kayong mga DDS, libre daw ang replay, panoorin daw namin ang buo. Huwag daw namin baguhin ang naratibo. Wala kaming pake. Wala kaming pake kahit pakatotohanan yun nangyari kahapon. Wala, pag hindi namin gusto, hindi sarado ang mata at ang tenga namin. Kahit malinaw pa, sa sikat ng araw ang katotohanan, syempre doon pa rin kami sa aming paboritong vlogger, maniniwala. Ang totoong laban ngayon ay yung court at senate record versus Facebook caption at post. At mas magaling doon ang aming mga paboritong vloggers. Pasensya na kayo sa amin. O so paano? Nakita nyo? Last na ito, ha? Nakita nyo naman ang script ng aming minamahal na busy kahapon. Blooded but unbound. Grabe! Kami ring mga DDS! Blooded sa facts, unbound sa katotohanan, at allergic kami sa accountability, lalo na pag ang tinitira ninyo ay si VP Sara. Okay lang sa aming magpakulong kayo ng mga nangupit sa kaban ng bayan, basta hindi damay ang poon naming minamahal at ang paulit-ulit naming script. Mas malaki yung ninakaw sa flood control. Bakit si Sara lang ang gusto nyong litisin?
4: Kahit na may sayad daw, sabi nila.
3: Ay, kahit anong sabihin nyo.
7: Nek-nek mo.
3: Dahil kapwa namin, mahal namin. Yun ang masasabi ko.
4: Ah, oo. Kapwa nyo katulad nyo.
3: Hindi sayad. Sorry, ha. Hindi sayad ang tingin namin doon. Ang tingin namin sa aming bise ay brilliant. Matalino. Hindi nagtatraidor sa bayan. Yan ang totoong statesman. Yan ang totoong may pagmamahal sa Pilipinas. Mauuna na ako. Kasi mamaya may hearing ulit. Uulitin ko, huwag na kayo magpagod. Huwag na kayo magpagod mag-explain. Kahit gaano kayo mag-explain sa amin, kahit gaano kadaming ebidensya.
4: Dali, dali mo na.
3: DDS, all the way kami.
4: Sinong ating chokaran doon sa Senate?
3: Pero bago ko mas... Kachokaran naman, sasabi ko lang, ha? Isang advice lang, ha? Hindi naman kami close. Wala naman akong paki din sa mga majority senators na yan. Win Katsal yan. Mukha kang flower face dyan sa gilid. Oo, nagmumukha kang flower face. At syempre, sa amin pa rin, ang aming bayaning senador para sa day 1 at day 2 ay walang iba kundi ang Cayetano siblings. Tuloy lang sa pag-epal para sa bayan. O siya, Repa, peace out yung...
8: Na DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
9: Celebrate the...
10: We see the medals.
5: The honor and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Ghidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
9: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.
4: Hindi na reaction, ha? Pati itong sila Kuya Al Mendoza, nakumbinsin ni Marco. Sabi ni Kuya Al Mendoza, nako, Marco, saan ba daw ang headquarters ninyo?
3: Sasali siya.
4: Magpapalista daw ho siya.
3: Nako, padami sila ng padami. Oh, sinasabi ko sa inyo.
4: Kuya Al Mendoza, nako, dumadami nga kayo. Marami na akong kaibigan, ganyan din eh. Okay.
3: Oh, sige, mag-o-oras muna ako bagong ating happy hour. 9:52, mga kapatid, ang tamang oras. Atid po sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape baby pants. Twins Lampaign Baby Diaper, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, lagi kang may katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Bisitahin niyo po ang Facebook page ng Twins Lampaign. May promo po ngayon para sa ating mga momshies. May discount po para sa mga bibili nga ng Twins Lampaign Baby Diaper. Mga kapatid, eto na, public service announcement lamang po na mabilis. Ano? Meron pong isang bata na 13 anyos dyan po sa Umingan, Pangasinan, ang hinahanap po ng kanyang mga magulang. Para po sa mga nanonood sa atin, sa TV at maging online, huli pong nakita itong batang si Sean Mio Aberia nung Lunes pa po ng gabi sa kanilang tahanan dyan sa Barangay Santa Maria, Umingan, Pangasinan. Suot po ang white t-shirt at shorts. Kung may nakakakilala po sa kanya, mangyari lamang po na i-message ang number na 0995-306-8323 at 0916-4622-398. Maraming salamat po, mga kapatid.
4: Alright. Tayo ba may oras pa? 6 minutes before 10, mag-winner muna tayo para mabilisan lang po na atin po namang matunghayan ang atin pong pakikinig sa aral na napakinggan ng ating winner today para po sa ating What's On Your Mind and the chance to win inyo from 2000 to... Well, depende yan, baby girl, ha?
3: Tama! Alright. Eto na, kausapin po natin mula nga po sa Dasmariñas, Cavite, si Tatay Roberto Talavera. 3 years na daw nanonood po sa atin sa Signal TV Channel 1 at 1PH. 66 years old, dati pong, 67, dating delivery rider. At ngayon nga po'y tumigil na sa pamamasada dahil po siya'y isang senior citizen na. Magandang umaga po, Tatay Roberto.
12: Maganda pong...
3: Oo, medyo magulo lang po yung linya natin. Tatay, para mas marinig ka namin, layo po tayo dun sa aso, tay. Oo, sige po.
12: Ayusin.
3: Oo,
12: sige. Ayan po, nilayo na po.
3: Ayan. Tatay, kumusta po kayo ngayong Miyerkules?
12: Okay naman po, ma'am. At napili po akong tawagan.
3: Sige po, ano muna yung Bible verse na binigay po sa ating kahapon?
12: Oh, ito.
4: May problema ta.
3: Oo, yung line
4: may
3: lang natin.
4: May problema tayo.
3: Ayusin
4: sa linya.
3: Ayusin natin
4: yung
3: linya.
4: Cellphone po ito. Dasmariñas, Cavite. At ibigyan po ng chance tatay na ito'y maiayos natin kasi sayang po naman yung chance niya. Well, ang iba po talaga para po sa premyo pero wag po natin kaligtaan din yung unang-una sa lahat po yung mensahe yung aral po ni Brad Jeff. Diyan po tayo humuhugot. Okay, so andyan na ba siya? Subukan po natin. At bagamat tayo po ay may mga nakahanda rin na magandang balita po naman sa ating pong mga natunghayanan na kwentong buhay nito hong mga nagdaan. Yung pong taga-Aklan din, nakeschedule po yan mga kapatid. At maging yung taga Nueva Ecija na public school teacher na yung pong kanyang anak ay na-confine po sa ospital. Doon tayo nga nagsimula, baby girl, di ba? 2,000 pantulong nga sana doon sa bill ng bata na 100,000. Eh, na nabiyayaan sila, ha? Malaki-laki yun, Seth, no? Umabot ng magkano? Kasi may isang bagsak doon, I think, umabot nga po ng higit 50,000 ang natanggap ng pamilyang ito. Itong taga Nueva Ecija. All right. So, alas 9:56 ng ating oras. Okay. Subukan natin ulit, baby girl.
13: Ito na, tatay. Good morning po sa inyo, tatay Roberto Talavera. Tay, ano muna po yung Bible verse na inihatid po sa ating kahapon?
14: Ito po, Santiago, ano po, chapter 1, verse 5. Ngunit kung magkukulang ang karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na ibibigay na ng sagana sa lahat at hindi manunumbat at opo, ito'y ibibigay sa kanya.
13: Amen, amen. Tatay, opo, tumigil na po kayo sa pagtatrabaho. Paano po ngayon yung pang-araw-araw niyo pong gastos?
14: Ito po, medyo nakaka-recover naman po dahil sakto naman po na yung aking isang anak nakapasok po sa trabaho. Nag-graduate lang.
13: So,
14: nag-graduate lang, nakapasok po sa JAE.
13: Ano pong kurso nito pong anak nyo nakagagraduate lang? At ano na pong trabaho niya ngayon?
14: Sa factory po, ang ano po niya, yung ano, P12 po siya.
13: Ano po ulit?
14: Nag-graduate lang po sa ano, grade 12 po.
13: Ah, grade 12 pa lang, tatay. Okay, opo, so hindi opo na po ito magkokolehiyo? Nagtrabaho na po ito?
14: Dahil nga sa financial namin, walang ano eh.
13: Ilang taon na po yan?
14: 21 po siya.
13: 21 years old. Yun pong isa na 23, nagtatrabaho na rin, tay.
14: Opo, nasa ano po, school, utility po sa school.
13: Oo, so
14: papasok lang din.
13: Ito pong dalawang anak ninyo ang nagbibigay po ng tulong sa inyo, tatay.
14: Nagbibigay naman pang ano sa bigas, sa rental ng bahay.
13: Sige po.
14: Maintenance namin.
13: Tay, saan niyo po planong gamitin yung 2,000 piso na bigay po ng mga Happy Anonymous natin?
14: Eh, bibili po sana ng ano po, yung maintenance. Yung maintenance namin sa high blood at saka sa cholesterol, saka sa vitamins din.
13: So para sa inyong dalawa po ito ni nanay?
14: Kasi nga yun, lalo na yung misis ko, hanggang ngayon nahihilo.
13: So pagkakasya,
14: nahihilo sa naglalakad, pagkakasya na lang po para may pang ano sa araw-araw.
13: Sige po, tatay, kagaya po ng lagi naming sinasabi dito po sa mga nakakausap po natin sa ating What's on Your Mind contest, antabay po kami, tatay, ha, doon po sa mga ipapadala nyo pong pruweba. Pero ngayon, ang sure po na matatanggap nyo galing sa ating mga Happy Anonymous ay 2,000 piso.
14: Opo, maraming salamat po yan. Marami na pong mabibiling ano po, ano, maintenance sa high blood, yung lasartan, saka yung sa cholesterol ko po, na ano, fish oil naman po ang binibili ko sa cholesterol.
4: Ano po binibili nyo?
14: Fish oil po.
13: Fish oil. Fish oil daw.
14: Yung doktor.
4: Sige po, basta sa akin lamang po, ha, huwag ho kayong bibili nung mga kung saan saan lang ho ninyo napapanood sa social media. Okay. Yung iba po gumagamit pa ng kung sino-sinong endorser, yung pala ho fake, kaya mag-iingat po tayo. Abangan po natin, Tatay Roberto, ang inyo pong mga patunay sa ating pong kwento this morning, pero meantime po, sure po tayo sa ating 2,000. Okay, Tatay, salamat po sa inyo pong panonood po sa amin, Tatay. Salamat.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himuang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

hawakan na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha late. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles.

0: 屋企。
1: 我瞓噶，个女朋友瞓翻。啊，都唔得瞓 ，Mercurius edition。Ay, yan ang panahon, mga kasangkaya, na yun na siya magkito na ayaw, hindi ha, aluhin ka masira, mahangkot-hangkot ang itong simoy ng hangin. Namumusag itang kanto. Ito mo yung hangin. Ito, nagtatapo. Ito na, sa'yo po man, kabutangan, ito ni Wheeler, hindi siya. Bisan pa ba ito noon, ito na panahon good man talaga mag-iba din itong weather ha, Pilipinas sa pagyana. Although may lang nga ni Sir Popan doon yung mga kaigong ang bagyo man ay. Anyway, hindi nga akong pinamumutangan sa iyong kupuman nga bisan na sira itong anlaw na hangkutan-hangkutan itong hangin. Magandi ko nga ni kaya itong simoy ng hangin, siyempre itong Tagalog. Pero anong tama nila eh. Para lang kami makakita itong akong lokasyon. No? Ito akong kinamuntan, mga kasangkayan, this is the oldest law. Narang ini, new oldest law. Hamburg, Germany. Yan. So, may itong kinamuntan. Pero harayo pa yun, hindi kami ito ang lugar. Ito, Hamburg, Germany. Mga 30 to 45 minutes pa itong biyahe ito. Kapag masakay ko itong train. Anyway, sige. Antos ito na kamhagod din. Isang gumanyo. Nasa ako, nato bang sira ko. Lambag-lambagan yung doro. Mga kasanggayan, mga gabi na naguman. Hindi ko nalang ito, hindi ko kumpara ito na kabutangan dili itong panarabahuan. Sa Pilipinas, nga dili all this law. No? Dili ha... Aliman, makalilisan. Kaya dida, ipipira na may da inin ginawas ka report na napulo, din napulo ano, napulo ang mga Pilipino, uwaluhin din hitaro yan na mag-iriba na, mag-iba na. Mag-iriba ko na ba, yung panarapahuan. Ay, kaya pamati ko itong panarapahuan nila, ang mga lagyapon na sistema, ang mga pamagi, buol, ito ay tsindo. No? Pero itong iba ito, ang pustala, kung tayo ay trabaho. May ilalay po bayad yung pangutang. At hindi nga salve ito, no? Hindi kasanggayan, may pag-isumpaya na ito na mga waluhan ng pulong ng mga Pilipino ang gusto nila magpag-una. Ito na era mga karir, no? Magahaton, disolve na ini. Di ba, iyo? So, karang naging nila magbago. Pero kung sugunin niya ng sitwasyon,

kinahanglan ba magbago? Kinahanglan na ako mga pag-reserve, bisan ikaw nga umatay ko yan ha, nagkikita, no? Makakasaring ka nga. Umatay ko, wala na yun na akong pagbago ito atong mga leader. So, niya na nga maray humpay. Wal man na yun, yung trabaho ito mga senador. Investigar, no? Hindi yan nga impeachment trial, nila hasinado. Kalili isang. So, kung naamutan ni Hin Pitpabulan, umusit sa lahat yung gumbi, ano? Imagine, you can, what we call, ano tawag ito, engineer? Ha? Budgeting. May budget pa ito? Oo. Ito na, kumbaga, in account limit, ginagastos ito kada impeachment hearing. Hindi mo ako itong kung mabayad din ito. Abutan nga ni Hin tagpira itong adlaw. Ito, 5 million. Itong gastos. Itong hearing, sinado. Siguro naman dito ito nada. Kung abutan ito ni Hin tereka days, 92 days. No? So, ito yung mga bilyon is kaya para nito gusto nito. Kung yung makikitaon itong gagasto nun, ang Senado, it's amounting 2.5 million. Wala ko mag-gasto sa impeachment hearing na yan. Ano? Anyway, hindi kita yung dapat mag-sumak. So, pwede nga aspera, ito natin po ang information. No? Manla ito, hindi mo ito po pwede nga. Bisa mo nito din ng mga subalili ng mga investigasyon. Hindi mo ito pwede nga diri ka mag-gastos. No? Bisa dito ang imo mga inin witnesses. Pahunin mo, sinutangin mo. No? So, hindi na inig ito na pagnarapag ka na. Ngayon, nakikita natin nyo na itong trade days, no? Ito talaga daw nga trial, hindi nga impeachment hearing, as in hard. I don't know if you can just observe nga, iba na sari nga, ano na ba ini? Ha? Baga naman inihin na showdown or ano, baga in artista, baga na. Damulod siya, siya dito diba? So, amin nga ito, no? Nakita nga nag-kita, nagmamati, kita mismo nga nag-aaling susunod, hindi nga nga impeachment hearing. Yan na, nag-observar na itong iba nga ansyahan, first day. Mati ko, bagahin parang adihan na inin side. Inin nga side, term ito nga dito, ibibili nga na siguro ito, iba? Na dito na kaluyo na ito yan, no? Ito na makakasaring ka nga. Hain ba kami? Ikaw, kauyuhan ka. Di ka ba ito na defense? Ay, defindi na. Ako di yakin mga kapag sa impanan hataghin mga comment so far. Nabalis, otherwise, kung abutan na irihin teraka days, pero yung mga estimate, 92 days, o 7 days, o 7 months, kung masugod yun eh. No? Now, ito po na bago pag kita hapag kayo ng mga kasantayan. No? Kaya bagahin, pero may itong masumabar damo, itong tinatawag na conviction, Your Honor. Mas lalo ba mo, ano? Kontra ito ang importante manggo dito. Ibili siya. Mas lalo ba mo ito mo na conviction, Your Honor? Or ano yung papakita yung mga ibili siya? Pakita ano yung mga ibili siya? So, naman din hindi nito natin pag italiwat mga kasanganin, siya galing, o. No, nga mga liyo, metong bisan na ito mga sharing ko mga binaranggay. No? Hamubot mo tanlang tao mga kasandahan. Isang masing ka. Tama ito. Ah, sayop ito. Kita na rin din ito na labing maharam.
hindi na kita ngayon magpauwat, hindi na kita ngayon magpadara. So, usay natin mga na-observeran dito ang mga senator judges kay Herman ito na nagpapangulungan ng Digi. So, kung kikitao natin mo rin, nagaduruhin ka ang ngayon siguro wag rin po man tawag ko kayo dyan. Nangangalimot ako na sa akin ito. Ginagamit din ang mga term. Pag-unject, kumbaga, objection, your honor. Which is tama, di ba, dito nito ang defense, di ba? Di ba? Natural man lang ito. Kontra ito ang adika ito ang aside mismo, mga kasangkayan. Ito ang pwede ba? Lamang-lamang nga di. Kapag yan, hindi katulukan lang. Baga di pagunak na klakar. No? Kunahain kita, kung ikaw nga naman mati yan, ikaw maaram. Baga inabugado. Kumasa. Abugado. No? Just observing. Kunahain ini din yung ito. Makakita ka na tama ini o sa'yo pa din. No? Ito yung days pala. O mga kakita na kita na itong iba na sa ringan. Dapat punta itong prosecution panel magkasugod din itong pagpanginano. Kaya natural mangudit Senate President pagka na hiyaman itong na dara. Iyan ang inilis mong pagtaga impeachment. Trial. So, ito ang House Solution ng Pilato ni Senator Cis Escudero. Ito ang ibang alam, pamati, umaga pila na nga nalulog. Ayaw kita itong pag-unaw na. Hindi ito maaram. Hindi ito maupay. Hindi ito maaram. Parang ito ipapahamtang inilihan na. Kung hain mo si Darlan, pero kung si Darlan mo, terminal ito ng objection, Your Honor, on the road, itong ano itong defense team natural pagka itong sama ba diba mabatuhon kapatid pang tier so din hima kasangkayan itong baga mas larwa mo siguro dependent ang law yan itong baga yung papakita nga presentasyon kay kinang langgol makita din eh maroon namang tamo ang video it's important yung mga din yan na naging papapresentar yan ang third day ang mga ginginakan han Vice President nga kumbaga sa ay mga kasaring kita ay manarhong nga ni no ito ba ito mga ano pamatay ba ito hindi mga lang bakit kay gintarhong well it depends upon ito na iyong mga makikita yan ang mga ebidensya, mababaruan kung hindi na ito mas ako na lang, mas makukusog, mas maburding kung yung ebidensya. Pero naman good ito yung papakita, pero may ebidensya. Kung tayo mas darda mo ito na objection or honor. Ebidensya, dapat. Anyway, mga brothers and sisters, no? Kapag kaya na, ito ang baga sitwasyon, baga yung maghahalaba ito, no? Baga, ito ang hindi kita yan na narihito ang prosecution panel, natural. Ito ang House Prosecution Team, pinagilaw at ipagpanguna ni Senator Cis Escudero. Ay, pagkita mga kasangkayan, isa na lang kung sumari mo pakiyan, ay kapataan na kang manwaram. Pagbagay mo pag-observa. Oras talaga niya na samtang ito ang impeachment trial is going on. So, tapon niya na puro lang ito yung observasyon. Not unless, sabi ko pa man, makita natin ito ang mga magbubuat, ang tamang ang mga ebidensya. Ebidensya mong hindi mong papakita kaya magpapainin hatag itong
pagkatan mismo nga makukumbinsa ka. Wala, no? Binsido ako nga tama ini. Aging niya kan. Di ba? Binsido ako nga mga malay iton. Di man iton. E ay malay ito nara. Damo nga mga reaction. Pero kung ito na prosecution na panel, baga pag magkikita, so galing iba na siya, pinahalam ko. Kung na ito yung position, pag makikita na kung mas makurukos ang gabinid siya, dapat makikita siguro ang gabinid, hindi nga, hindi. Taba yun eh. Di ba? Yan na, ay la komisyon natin, diba? Observasyon na yun. Hindi sa media aliman na may mga sugalhato ng mga Pilipino nagkikita nga. Bato nun nagadlao doon. No? Dapat nala mismo. Ito na Vice President bumaton hindi ng mga akusasyon ng mga hindi ang pinanyakan. Pero din yung mga kasanggayan, hindi man ito siya rin po ni inin Senador at si Escudero nga, hindi kayo itong pwede na maabaton itong Vice President. Isang, ako na, observation, isang galawa kito. Ano gamit kita akong council? Nagkuha balik ako yung 16 mga banggiitan, mga patatong mga at naingat na sila si Son. So, siya rin po man, hindi rin itong kinanglan ng matod pa ito. Hindi siya presidente. Kaya madalang na niya council. Hindi na ito makikita. Not unless, kung baga, importante ko niya, itong House Prosecution Team, no? Panel na, pinagulog kang sekreta ang Senador at si Siskudo. Ha? Sige, pamatanan ka. Diba? Pero, harayo pa man din eh. Hindi pa lang nga kita ito mga paggawas ito mga ebidensya, ito mga ginyaya ka. Pero kay, siguro kung kikitaon na ito, hansyahan nga, pero hindi ka oras. Ha? 2 hours, o ba? Kung kikitaon na ito, basta, pamati ang anay. Usar na rin, hindi nga 2 oras. Tama, sige ito, di ba? Pero kay, gugusto man ito ng iba nga, di ba lang, ay, it's, pinakulay ko kita. Mga observasyon, mga isa na kasi. Tama, ikan baga, hindi mo nakabugado. Ha? Ng mga, ano ba? Ng mga, hamubo lang ang mga panlantaw. Ng mga pinumbrila ba? Adi kita, adi ko ng side ito. Kanang pinumbrila label. Ha? Araw naman kita ng panahon. Ito na may ada makarukarit. Mas nalala mo ito. Parta yan ang mga panahon. Itong pag-bilinglahing council, mahal ba yun dito? Labi na kung mga magkarit ng mga abogado. Kaya kung sumang dito, diba? So, mausal ba rin natin kahit mga pumbritor na itong bakit na wala. Hey, Rico. May kwat na. Pero nila kita hini. Hini na mga lulu. Ito ang mga pumbritor. Ano, yung pag-dirirasyon itong pagkapumbrihan. Eskwela, pag-aram. Eh, para kalot ng hibaro. Kung nga mo ito na anit mga proseso ini. Ano lang, hindi kita kasanggayan, hindi kita pagpinhalama. Tari kita yun na itong inin. Pag-observar. Okay, hala-absen ko pa. Kung nabutan ninyo 7 months, mga tiyo makikita yun nga dito 2026, hindi na, sorry, 2027. 2026 naman kita yun na. So, pag 2027, aray na. Kaya yung kuman, rambulan na yun eh. Waray na yung kaupay, waray na yung pakarakot. So, puros na yun in need of demolition na. Dari na need of legislation, no? Pagkabutin 28, ay yung promise, no? Saan, no? Ba't tayo yung kaupay? Kita mismo mga viewers, listeners. Kita na yung mas labing umaram kung pili yung tamang institution ito. Wari ka, ako masay, hindi lang kasi nga, naabuhin yung kaluyo, no? Situasyon itong tama, eh,
pamura po. Personally, no? In favor ito na mas karatan naman, mas larga mo. Naruwiyan, hindi na na sa yung kumanda na nakakasulod. E kung sa ay pag-aabot na nga dito na in terms of money, alam siya. Imulay din observasyon. Kung na Pilipinas nga, huwag ko dito pagtagakwarta. Di pa rin hindi, aliman. Observer na ako, may pinagpiyatan na in mga official, yung una ko talaga magpakiana, ito ang mga Pilipino sa mababon, ang observer nga, kasi silang gawo yun. Kung kikita ko ni mo, haros na tanong ako, nasol, no? Mga nagkapot ito ang liberato, bisang pagka-presidente, mahamo na ay nakasulpan, no? Mahamo na ay may napulfiso, pero at the end of the day, ang hindi tatago. Pero mga kaso, na-absurd ito. Nakuha ko. Makakuha kahit mga sir ko. Iitan. Nakakapot. Yan ang accounts eh. O, din eh, Max. Ayan. Gusto ka din eh. Ito. Yan na. Kula kita. Ayun, sa pag-unaw na. Kung ako lang ito, sunan na opinion, na akong desisyon. Sugod kita akong panuhin yung pag-kita. No? Kaya, dahmo na ng mga inin at abo nga impeachment trial. No? Sana akong game quote din hima at sanggayan, Senador Lirin Sinta, Lirin Ligarda, na sa rin pa niya, kung senadora, hindi yan nakikita pag kaya na, na-observer, na-observer, an impeachment, duhan ng impeachment ang iyan na agiyan. Ano na nga impeachment? Ano na o na? Impeachment din eh. Engineer, di ba? Corona, no? Chief Justice Corona. And Ira, di ba? Impeachment. So, na-observeran din eh ni Senador Loren Ligarda. Sa rin pa niya, dapat ipakita lang, no? Itong mas maruupay na inin observasyon itong for the general welfare, kapakanan lagi ng taong bayan, di ba? Kung ito mo negative sign kung personal hindi ay makakabulig yung karamaan, umatikuloy at maupay, no? Ikaw yung terminal should be balance. Kasi sobra na nga nitong iba, upon yung pakaraw, diba, sobra na nga, upon ako ngayon pan-politika. Mga din, nag-mobile o, diba, misa, kung adaki, rawang itong Senado, o ada itong prosecution panel, kung sa marupeda, kung balansi yun nga, ano ba na, o do, ato ni Nini Pagburutan, mas marupeda, kung kita ang tanay, kung hain, sir, lamang, sir, kung marupay, pahit ka naman. Diba? Ito na, inin general welfare, itaw good man. Bisan takaliunano, ala naman sumat naman ito iba. Bisan takaliunano pagpakaupay, no? Bisan pa niyo mo i-presentar na tanan. Mahaot lagi hapon ito kontra. Di ba? Yung pananglitan, aringit ka. Bisan pag inanunin, hindi na tao pero may aringit. Ay, kataw na diray. Kasi pag ito, okay na diray ko rin. So that is his or her own video, di ba? Ay, mga, kita nga mga Pilipino. Ay, nalagot-tagol ko ng Amerikano. Magkita mga kano. Ay, kita nga mga Pilipino. Nino itong aadilugod na umus. Hindi ito yun, ito isa yung pumanahan bulang. Tama lang yun ito, yun ang gusto yung mga tao, di ba? So, bisang tamang kaliunan ng sigurad itong sitwasyon, pero may kita mapa-inin, balancing, no? We always have to observe, no? For the general welfare. Ah, mag-ita ko nito. Gin-papasin ko lang ito ni ay kaniunano po man ito dato mga pagkita. Bisa na ibang mga nasun, siya ikaw man, alik yan, aliman,
automatic observation din mga tao. Automatic mapapareho yun dito sa Canada. Gumuli pa kamo kung sobra pa. Gumuli atan pa kamo kung sobra pa. Kung itiyo pagtapo, pagkali, tatapo ang kamuhin rally, pwede ka mo malilipay, ano? Pareho kang clear cast, ano? Pag-abot sa Canada, ano, ni Tabukaira. Makarawin. Makarawin. Masa yung tingkot yung mga country ni Banganason. Ngayon, observasyon at mga tao nga ali, hindi na ayon. Ako, hindi mo na kasi nga na ayon, na ayon. Kaya mo Tagalog, ang lagay ba naman? Ganoon naman talaga ang observation lagi. Ang lagay ba naman? Pero, beside, we have to make it clear. Kita on that man. May dagat kita inin sharing pa mga pagkukula. No? But we always observe na kita, no, maka Diyos, maka tao, at dapat maglingkod sa tamang panahon. Kaya na, kaamulay nito natin ini magagahan siya. Bisan ako, hindi nga iyo ko sa sanggay, anak mang ulit pobre. Ambot nga, yung paman, yung ibang alam, nakatsambala. May nga diha, aliman. No? Waray ko ganyan yung kaon, may nga nga diha ko dyan. No? Pero, tungod diha po nito ang panahon. No? Tungod dito sa pobreha natin. Ako na akong lain, hindi na akong tika, di nga ni. Aros nga naglili, di na nakapahuwa itong sumbra nga hagko. Mati, no? Maadlaw. Masira kit adlaw dito. Pero kito na hangin. Pero nila ko dito nakajakit kay hangin. Mga hagko tidur. No? So, din yung mga kasangayan, no? Na ini lang ang sitwasyon. Harus, hindi yung observaran. Iyan ang mga panahon, itatanoy ni pagkita, natunay ni gusto yung paamot, no? Na madamit, madamit magbago. Madamit kita mag, siguran pa itong panahon, climate change. No? Ikita mo, ang unang mga issue, himong rawon, siguran yung programa himong rawon, ang una, iba, ang mga kalamidad na natatabo. So, mga kasukaso. Ang katanap. Ang katanap mga reklamo. Pag-abuti niya ng impeachment, kurus na katutok ng impeachment. How about niya na nag-awan, nag-investiga, which is the rule itong aton mga kiningimpili, no? Mga senador. Siguro ba, hindi rin nag-anulong nga ni taganhin mga dahatag na po. Masarhala ba ng paghatagin panahon itong Kongreso? Kaya di naman na sinado, di ba? Anyway, no, may naman diyan ito prosecution panel at ito in mga magbarlaon na lower house. Anyway, inidinig mo, makikita kita ko na magbunggat nga ibigin siya. Kaulo, termila ako na sunod kung anit mga rules, no? So, tatong hindi nyo na-observaran, ibilid siya lang. Okay, oray man iba, di nyo itong pwede nyo mga heresy. So, itong evidence, kinanglan na na. Mga kapatid, mga kabusis, yung paman, mga kababayan, mga kabugtuan ko, no? Ayan na nga panahon, iniyan na nga nahalaba ng mga oras yan. Si mga naadlaw, no? Bulan sa akin natin mapakinaan. So, itin ko sa kasyon. Kita pa sa mga rin. Hindi kami kapauyo. Tensyon na ganda. Hindi ini na proseso mga hindi po ukay nga parang may pag ibabating bunay. Kabatid bunay dito. So, el toon, maraming itla, di ba? Bunay. Di rin iso ba? Isugan ka madali, termi kita na aging due process, di ba?
ato, yung na-respeto ko tayong malaon. So, ito may new process. So, kung na ba masugod din yung observation na it will take 7 months for observation itong paper ng mga legal counsel. So, na-respeto ko tayo doon. Ako, mag-inakan ako ligay. Para ako, parang hindi ko masabi. Ako nga, wow, panagod. Relative book na. Ayaw kong tinapokta ako. Ayaw kong lang kamalik. Just observe. No? Fairly and neutral. Baka itong mga tao, mga kasari, ito, ni Kaulo, ay doon din ang napingat. Pero, ito akong stand na sarin. Kung sayo, masayop ito, ayaw na sinya talon. Diba? Kung hayo pag kita, yan ang ito yung pag-obserbar na maturahan ang ito. Kanina ito, mas makarukarik. Yung baga, no? Lawyer or counsel, oh, makakasaring kita nga, di ka ma-depend. It depends upon the presentation. Hindi yan ang sitwasyon. Nagagyan ang lirin ko. Kaya sabi sa akon, kaya ang lagay na pinagyan. Again, oh, ako na mga kasangka ng mga no? Nakikita na natin, katulukan niya ako, dami po ining ang mga evidence yung pagpapakita para makita natin din sana diri sakyan igawas na itong sumbra ng panmulitika. Gano'n na. Ipakita itong tamang saktuhin ba ining evidence siya. Inubay makarik nga bugalo, mapalupig sila. Diba? Depende na yan ang itong presentasyon itong defense panel, no? Defense team itong prosecution panel kung baga siya man pag-observa, no? Ako bisan pa pinulot nga abogado normal mag-isa rin ito sa abogado no? Mga pa yung mag-presenta. Bisa man yung ulo at ito, di ba? Presentation, inin balaod. Di ba? Damo it balaod na pwede hinoon. Depende yung presentasyon. Ayun! Isang po yung makarin, kahit ka mag-inakan, pero kung itin pangyakan, nahingangan po yung mga paghatag yung kinasingkasin through your heart and mind na tama itanlantaw ito ni Bach na iniin makakaupay ng tanan diri kay mga personal and distant interest inin naman na politiko. Di ba? Ay, aw. Kaya sugod din yan na masingah. Yan ang ato observer. Hakong bagas. Bakay kay hingali ako. Kunino na ako, no? Ano pagkali para pag pahimaruluwat na sugan ini itong sitwasyon dili. Dapat unta, kung baga, pwede lang mag-observer ka muli at hingali para kung makabiling mahimaruluwat ka mo tama ang eksakto na pamaagi. Diba? Kung baga dili, magbibiling kayong trabaho, maka-observer ka yung trabaho at ng dili, harayin hindi rin trabaho at observation dito sa Pilipinas. Kaya nga na, iba na siya, hindi nila kita kauyos, kay dili, bis kita gool, it insuldo sufficiente. It insuldo din yung nakikitaon kanan sa kamulan, it insuldo sa kamulan din yung kung ba hindi ng observation lang, itong kinikita, kaya naabod nila kita, diba? Itong kinikita din yung kaya nasa kagulan, kanan duha ka to in dito Pilipinas. As for observation, depende lo rin yung trabaho din abroad, no? For example, we are in the United States of America, no? America tawa, alika Europe,
or other countries, no? So, observation theory. Kaya binibiliban kita, no? Believe to believe ito mga foreigner, ibang mga naso, di Pilipino, kaya ano, makulungi kita, nananarabaho kita, kaya ano, inibili magtatrabaho dito, na maupay sildo. Kaya kung maupay litak sildo dito sa Pilipinas, kauyo, ano ito na sa Pilipinas? There's no place like home. Yeah? Anay. Nakulugan ako ng tartalina. Okay. Okay na ba? Tapon signal. Sila, thank you so much. I hope siguro makapapay ito. Anay ka kalabungtak mga papil. Grabe, TV. Kita ng mga notes. Yeah, alam mo rin parang kupyaw. So, sa ganun ngayon, mga isang gaya, hindi ako yung ipahin ito mga publisyal, official. So, ganun ito, kasi rin duro kasang gaya nito, ako nakikita pag kaya na. So, I'm not on the negative side. Hindi yan ang observation para ito ang impeachment trial. I'm not also on the positive side. No? I have to be neutral, as always, ikaw yun. Ay makuhari ko ang sinaring, ha? Mga taga-media. Gagay dan. Makaarawan din ito na siya, ay. Alam ko hindi mga sangkay na in a few days pagkali. Nagyari po mga Pilipino sa dato. Kaya trabaho. Ako mas naman din hindi. So far, iba. Hindi. Oo. Ay, consider din hindi. Bus. Pwede mo din. Ha? Dito Pilipinas nga mga trabaho ko man in oras. Ang ika. Hindi. Huwag nga nga. Pero hindi mo oras lang hindi. Kaya po. So, pwede na yun. Kada oras. So, mo dito. O? Kaya alam. Kakaiba ako na hindi ka na hambrod. Pwede lang nga. Kung tatarawa ito na kibili. Ila janitor. Makuhuri, I've been observing, makuhuri pag trabaho ang doon dati ng ulat, makuhuri pag sulun dili. Pero pag nakasulun ka na, wow, ginhawang buhay liwat, di ba? Pero ako, yun, I rather observe, there's no place like home. Iba ganit Pilipinas, complete Pilipinas. Dahil itong mag-upay ng mga kiripon, ha? Mga sharing pa ni former mayor Francis Antilla at ang provincial tourism advisor na dahil kiripod ng tourist spots ng province of Leyte ng province ito Leyte nga makasang kagod talaga kaba na, tara na balik na, see you in Leyte. Ang tuto dito, agrahin doon. Pero nang naso yun ng kanto. O pero nang mga lugar, hindi kayo naso yun. Mga iba. Mga lugar la, throughout Germany. No? Asahan ko nga tumpa, hindi ha Turkey. Kaman ko Turkey, bubunta ko nga di ha Germany, din after Germany, nagpasyalan ako nga to ha Austria. Kung hindi ko pa nga ni oras, yeah. Ang mga tilayan ay good. Ang mga bawang taping oras, nalaglag ako sa Roma. Rome, no? Ayaw na ko rin na oras. Yes. Ay, pag pinagkaan ang isang bang. Ay, Mr. Yan, nag-comment na ako. Siyempre, pag-respeto niya ako ng gagawin. Anak, respeto ko yan po ng kabi ako. Anyway, oras ng panahon. Bilis talaga. So, karang talaga, hindi nga ito mga observasyon. Hindi nga ito mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga
kita sudah dinding ini nga atau program ay mangrove. Yung mangrove kita pag-isola kita, ambil na tatabo, ano yun na ito na present na mga events, di ba? Kinahanglan ko barat mga tao. Eh, kung ako lang ito papagyanan, kinahanglan ko la permi nga inkumpara. Pero I don't want to compare ito nasolidig at nasolidato na Pilipinas. Harayo kita muro, karawag kita. Dahil mas nga presidente na mamate, ha? Ano nga pag kinahanglan din siya presidente, bahay ko, hindi, tambrong gun pa. Bahay ka pa rin, labayo. Tapos Canada. Corruption in Pilipinas. Hindi ka matbaho. Hindi siya nagawa ni nasa nga. Ah, wala naman. Huh? It's not really true. We have to investigate. Pinatabok ko na labi yung mga arawan ng grabe ka mga Pilipinas. Magkarit ka mga Pilipino. Mga kawatan ngayon. Uy, sorry ha. Dari nga pa namin. Ayan, pwede pata siguro din maximum 7 to 8 doors, no? Place, but other than that is not allowed, no? Well, siguro din ito sitwasyon now listen na itong mga balay din kaya pwede din asin pala ito pabalik ka nga nito din halabo at taas pagkunta rito na daw. Pero gano'y, nakakuhin nila din mga nangangarabaho. Parang din ako ng mga opisyal ng kanang gobyerno. Puros din na trabaho niya, kinukyan, mga workers at trabaho hospital, at trabaho municipio, at trabaho ng tindahan. Dahil mo lang nakakuhin nila din. So, ito era ini. Pwede ka hindi ni mag-renta, pwede ka lang hindi ni panghulugan at tuntun maimo na. Bakit pinaka kundo? Kundo mission. Hindi ko makamaya. Kundo mission. Anyway, ano na lang ha? Hindi ko matong kabaraka. Hindi ko mabaga inin kasungo. Mabaga sering ko manatong kaawa. Sacrifice is the way to success. Pagbutan, pagtangkot, pag-espito, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for all the blessings. Sa iba kinabuk, ito mawag. Bakit ganito ka na kung ganito ang duro, diba? It's bad habit, diba? Pagbutan. Kung may daning boss, boss, magpay nga agad, boss, may kulog. Diba? Ganito na talaga buhay. Eh, respeto. Hindi mo rin ang Pilipinas pagkabulot sa lapi. Ipupuhaan tayo. Alam ko yung sumabi, diba? Pero anyway, thank you so much sa inyong talaga. Ang termin yung pagtutupin eh. Termin na yung akong pag at ang daigo ay galing paman ng boss Bob. Ah, ang kagudapit. Gawin mo na laking pabago yung tapon. Kuan. Ground. Harani. Ay, wala yung mga limang gudapos para hitado yung mga dag ko ng mga syudad ko na Hamburg na ang tumatanan. Hindi mo na ito kung baga ako. So, may kita mo mga green Jokes, mga panahon, kahoy, ayan, okay, sige, sige. Ano yun yung talaga kay, kung ititinda ko yun yung pag-iliso, kung ngayon itong rumbo,
pesos. Oo, uton. Ay, iba dito ito ni era signal. Pero ito ni iba nga mga ang gamit yung communication na grabe ito. Communication. One, three at the side. Self-share. Ayan. Bueno, tayo matanang mga kasangkayan. Time is up. No? Thank you so much sa natin the workaholic governor, pinagang governor Carlos Diaz-Castilla. Thank you so much. Gapo na natin na provincial administrator, pinagang Madam Corazon Alvero. Hi, ma'am. Thank you so much. At na gapo na provincial treasurer, officer, pinagang Madam Busur. See you soon, also. At na budget officer, pinagang Madam Division, but it was, you know, I did the services and I don't do anything with the matter. It's you, sir. Sir. And I'm not on Saturday in Guapo. And, coming soon, no? You can break out on me. I'm going to break this way. I'm going to get it. Are you going to get it? Whatever, man, you know. And then, nalilipit ng chocolate tawa. Akin na gusto ko na pagkakit ng salama. At pati nato World News so much. And nato na Vice Governor for Siempre Congresswoman and Siempre District. Congresswoman Congresswoman niya? Ang ganda ko eh. Kaling ba? Sabi na biya rin natin pa siya. Angos. Puro. Ay, tanak. Siyempre, natin ang provincial tourism advisor. Siyempre natin. Miles Simard. Tanda yan. Diba? Ang personality. Down crisis sa Antipilip. Thank you so much. Tayo na tanan ang termin ng tuto kining programa. Thank you. And natin mga teachers. San Fernando Christian School. Ayan. Thank you. Minsan, mga ma'am, I'm here. No? And siyempre natin Chief Executive Officer, the same time President ng Magkalangayang FM Station, as well ng Tacloban, pinagay ka Mr. Bob Villanosa. Natin mga technician, IT, ang kulo. Oy, then, madam, sa. Walang lutsin, kami ni busy luwat, no? Kung nasa ay napon itong trabahoon kami. Anyway, sa bagay itong trabaho ng hapon, di ba? Okay na lang na siya rin pa kung ang hapon, abdik. Itong baga, tinapuran nila itong alam siya na. Thank you so much. Ayun ba na nilo, taniyobos ng sangkay, I'm proud to be a member of PASAP, anak sa Pumri. Niyobos ng sangkay, sulo kauyo pedosa. Matay nga kulub, salamat kami pumati, and kumusta ka mo. Salamat. Bye. Yo.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi

0: chair declares the presence of a quorum.
1: J-Lo featuring Pitbull with a song on the floor.
2: Wow! Mukhang bihis na bihis ka.
3: May niluwagan ko. Nakita mo ba? Niluwagan ko yung suot ko ngayon.
2: Bakit?
3: Para marami tayong mailagay sa bandang baba. Oo.
2: Ikaw talaga.
3: Pinaghandaan ko.
2: Wow. My goodness.
3: Maluwag.
2: Talaga bang ganun ang ano ngayon? Uso yung nakatacking ka pero parang hindi lahat nakatacking.
3: Oo. Uso yung ganyan ngayon. Yung iiwan mo yung sa likod.
2: Ba?
3: Oo.
2: Ano pa?
3: Pinaghandaan talaga kita today, partner.
2: Okay lang, magmukha mo akong chuper.
3: Wait, teka. Ang tanong, papasa na ba akong ano? Ano ba, abogado para sa defense or sa prosecutor? Kung sakali. Pwede na bang private lawyer ang eksena natin today?
2: Hindi.
3: Hindi pa rin?
2: Oo, pwede ka na maging testigo.
3: Ayun lang. Oo.
2: Mga kapatid, ito ho, may bagyo si Inday at ito po daw ay bagamat humina, meron pa rin pong mga lugar na meron pong wind signal. Ating alamin, nasan ba si Inday ngayon at ang epekto nito sa Luzon at maging sa ibang bahagi po ng ating kapuluan. Benny Estareja ng Pag-asa on duty today. Good morning, Benny.
4: Good morning po, Manong Ted, DJ Chacha, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, humina itong si Bagyong Inday bilang isang typhoon. Pero malakas pa rin po ito na bagyo, no? Mm-hmm. At huling namataan, kanina alas 4 at 925 kilometers east of Northern Luzon. So taglayang hangin from 185 naging 175 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 215 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest at 20 kph. So yung forecast pa rin po natin from today up until Saturday morning, ito po ay mananatili lamang sa may northern part ng Philippine Sea patungo po sa pagitan ng Okinawa, Japan at northern Taiwan. So lalabas po siya ng PAR Sabado po ng umaga or tanghali. Mm-hmm. At ibig sabihin yan, maliit pa rin po ang chance or most likely hindi na po ito magla-landfall. No? So balit dahil malawak pa rin ang bagyo, nasa more or less 1,700 kilometers po yung kanyang lawak or diametro, mm-hmm. sumahagip pa rin po ng malalakas sa hangin yung ilang bahagi po ng ating bansa. So sa ngayon, meron po tayong wind signal number 1 sa Batanes, ganyan din sa Cagayan, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern portion ng Mountain Province, Eastern portion ng Ifugao, ganyan din sa buong Ilocos Norte, Northern Aurora at sa Northern and Central portions of Batanduanes. At pwede pa rin po tayo magtaas for today na hanggang wind signal number 2 lalo na po sa may Batanes and Cagayan provinces. At yung mga pag-ulan naman natin for today, ang nakakonsentrate pa rin po no, dito sa may western section dahil po sa habagat. So yung Occidental Mindoro, Antique, ganyan din po ang Negros Occidental, mataas po ang chance ng mga pag-ulan na magpapabaha at magdudulot po ng mga pagguho ng lupa. Whereas ito nga Metro Manila, mga nearby areas sa may Central Luzon and Calabarzon, pababa muli ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, and then Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soctaljen, Northern Mindanao, mataas po ang chance ng mga light to moderate with the times heavy rain. So make sure po na meron baong payong kung lalabas po ng bahay today at mag-ingat na rin sa mga biglaang buhos ng ulan at mga posibleng landslides po. No? At magpapatuloy yung mga pag-ulan na yan dahil po sa enhanced habagat hanggang sa araw po ng Linggo. At yan muna latest na dito sa weather forecast.
2: Yung bang binabanggit na monsoon break na balita noong isang araw, hanggang ngayon ba yun?
4: Yung monsoon break po is na-break na siya nitong parang 2 days ago po, no? Nung nag-start yung paglapit ng bagyo.
2: Alright. Ngayon, maglalabas ba ng mga rainfall warning ang Pag-asa like yung yellow at saka yung mga red rainfall warning?
4: Yes, there's a high chance po na magtataas tayo. So ngayon, mga thunderstorm and rainfall advisories pa lamang. Pero yung color-coded po na warnings, possible po yan within the day at mas frequent po yan bukas at saka sa Sabado.
2: Okay. Yung binabanggit ng mga impact assessment ng Pag-asa, hanggang ngayon ba ganun pa rin yung sinasabi kasi kahapon, ang impact assessment ng Pag-asa for Metro Manila today, may mga pagbabaha, may mga danger na mga lugar kasi nga daw dahil sa yun, ibubunga nitong heavy rains. Ganun pa rin ba today?
4: Yes po, pero ang assessment po natin, kapag meron tayong ulan, hindi agad-agad naman magkakaroon po ng mga pagbaha. No? So, in-expect natin na may ulan today, but later in the day po, nandiyan na yung mga impacts na tinatawag natin, such as flooding and then landslide.
2: Pwede bang sabihin natin ngayon kung ano ang pangitain natin by Saturday? Gaganda na ba? Mas gaganda ba ang panahon? Kasi alam mo na, yung mga may mga lakad, yung mga maglalabada, etc.
4: Mm-hmm. By Saturday po, actually per Metro Manila, ang in-expect natin is moderate to heavy rains po. Mm-hmm. Meron na tayong in-expect during that day ng mga 50 to 100 millimeters po. So yun yung medyo or marami talaga po na maasahang mga pag-ulan at magkukos po ng mga bagbahan.
2: Oh, by Saturday?
4: Po Saturday po.
2: Oh, pero ano ang kanyang percentage ng probability?
4: Mataas po, mataas. Parang nasa 80 to 90% na po since considering din kasi na nasa taas po yung bagyo, mag-i-enhance po ito ng habagat.
2: Okay, oh sige. So, sa Central Luzon?
4: Same po for Central Luzon, kabilang na yung ating mga minomonitor po na dams. Ang pinaka-affect na maapektuhan po ng habagat ay itong Zambales, Bataan, Pampanga po at saka Bulacan.
2: Sige, tignan natin ha. Salamat na marami, Benny, at hanggang ano, bukas ulit sa ating ugnayan para sa ating kaukulang warning at informasyon sa ating mga kababayan. Salamat, Benny.
4: Salamat po, tingat.
2: Thank you, Benny Estereja. So ngayon po ay clear skies ang ilang bahagi po ng Metro Manila.
3: Oh.
2: At maging sa ano Central Luzon.
3: Yes, mainit.
2: Opo. So tignan natin ito hong binabanggit ng pag-asang ito at ang ating nga po sana nga hindi matuloy no itong binabanggit niya na mga forecast na heavy rains. Sino ba ang gustong bahain na naman po tayo? Ngayon po lamang siguro pinakamainam po sa lahat ng mga may lakad mag-check po rin kayo noong pag-asa website na real time na sitwasyon po sa mga pupuntahan yung lugar o kaya po ibang mga weather apps na nagbibigay din po ng kanya-kanyang mga impormasyon. May lakad ka ba ngayong weekend?
3: Wala. Mukhang wala dahil dun sa sinabi niya ngayong Sabado. Wala naman pag weekend tayo yung nagpapahinga at natutulog lang sa bahay.
2: Alright.
3: Ikaw po may lakad ka?
2: Abay, meron.
3: Oo, saan ang lakad mo ngayong weekend?
2: Secret.
3: Ayun na. Baka pupunta ka pa ng Senado, samahan mo pa si Marco, ha?
2: si Marco, mga kapatid, abay pumapalakpak kahapon.
3: Ay,
2: talaga naman.
3: Masaya siya.
2: Happy mga didis kahapon, ha? Oo. Bagamat maganda rin po, pag-usapan din naman po natin yan, mga kapatid, mamaya po, no, magbibigay po tayo ng pag-aanalisa dito ho sa ating mga napapanood, ano po, at kung saan-saan nga po humahantong na nadadala ang diskusyon, huwag ho tayong mawala pa rin po sa focus nito pong mga nangyayari dyan sa Senate Impeachment Court. Pero mamaya na yan. Kasi ngayon po kami nagbibigay pugay muna sa lahat po ng ating mga suki, mga mahal na mga uring manggagawa. Sa mga nagmamaneho ngayon ng taxi, TNVS, sa mga private motorist, sa mga ama ng tahanan na naghahatid na po sa kanilang mga anak sa eskwelahan, sa mga ina ng tahanan po na nandiyan po tapos na magluto ng agahan, maya-maya po ng kaunti maghahanda naman sa pananghalian, sa lahat po ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Good morning!
3: Good morning sa ating mga kapatid na tuloy pong hanap buhay ngayong araw na ito. Sana mas maging maganda nga po ang araw natin. Wala nang pag-uulan na maramdaman gaya ng sinasabi ng partner ko dito. Kasi kung mapapansin nyo, nitong mga nakaraang araw, wala pa si Inday dito po sa QC. Ang tindi na po agad ng baha. Paano pa? Paano pa pag bagyo talaga na dito sa atin ang tama?
2: Yung pong DPWH, si Secretary Vince daw po ay nasa abroad at yung kanilang spokesperson po na abogado, yung USEC nila, ayaw na hong magbigay ng panayam doon sa ating katanungan dito ho sa mga flood control projects ng gobyerno at maging yung mga sinasabi nilang pag-iimbestiga sa mga ghost projects, substandard project, mga flood control scandal na mga proyektong ito.
3: Naku.
2: Ang sabi daw po, hands off na kami dyan dahil yan po daw ay nasa DOJ na at nasa ombudsman. Meaning, huminto na ata sila sa kanila pong pagsasaliksik. Akala ko kasi nung una, yung bang website ng Pangulo na isumbong sa Pangulo, buhay pa?
3: Tignan nga natin, puntahan nga natin yan ngayon.
2: Oo, kasi dito po sa Bulacan, marami po ang nangangamba ngayon. Kasi nga, yung mga binabaha dyan dati, binabaha pa rin po ngayon kahit na hindi ho malalakas pa ang pagbuhos o pagbaksak ng ulan.
3: Oh, right. Meron pa.
2: Meron
3: nakalagay
2: pa.
3: Nga dito, pag pumunta ka sa sumbong sa pangulo.ph, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
2: Ayan.
3: Working pa po yung website.
2: Pero
3: isa na lang po siyang palamuti.
2: Hindi, pero meron bang pinakahuling report? Meron ba nagre-report? Di ba ano yan?
3: May nakalagay pa rin dito na list of flood control projects. Tapos may report dun sa gilid.
2: All
3: pero
2: right.
3: Yung tinitignan kong date, ang huling completion date yung sinasabi. So, di natin alam kung kailan yung latest update nung website mismo.
2: Oh, sige. Oo, oo. So, mga kapatid, ha? Kami po sa aming pong programa ay handang-handa muli para po sa ating mga tampok na balita this morning. Aba ang dami-dami ho nating balita on the dot yan, 6:30 in the morning. At ang ating pong mga importanteng interviews para ho maipaliwanag ang mga isyong pambayan. Tandaan natin ha, kahit na po ganito, kaingay, bakbakan ng mga nagtatalo-talo, prosara, anti-sara, etc. Hello, may mga iba pa pong nangyayari sa ating pong inambayan. Number one, mga kapatid, ito hong DepEd raw ay gagawa na nitong kanila pong panuntunan para doon sa mga drill na maaari pong ipatupad sa panahon po na mayroong mga krisis gaya nga po nitong shooting, pamamarel o kaya po'y pananaksak. Ano ba daw ang dapat gawin ng mga guro at mga estudyante? Mainam po naman yan. Hinihintay lang po natin na mabuo daw nila yung kabuuan pong guidelines. Pero sabi nga po ng ilang teachers group, hindi natatapos dyan dapat. Dapat nga daw po yung prevention. Bagamat kahapon na naman, sa Cebu, meron pong bata na nakita na may panaksak na bit-bit, no? Meron din pong isang na naman, paaralan po na natigil. Saan ba itong aking na-pitch sa ating grupo kanina? Meron na naman po sa De La Salle. Dito po, i-check nyo. Meron pong isang paaralan na nagdeklara po ng wala munang pasok kasi meron din pong nailantad na group chat. I-check nyo. So, check mo.
3: Etong nakita ko yung sinasabi mo sa Cebu na identified na daw yung
2: pero
3: bata.
2: Pero meron pang isa this morning. Dito po yung ating nabasa. Pakiklaro po lamang ito kung saan particular itong lugar. Nabanggit ko yung eskwelahan. I-check ninyo. Merong paaralan na naglabas daw po ng no classes muna. Saan itong lugar ito? Sa Lipa, sa Batangas. Yan po, i-check mo yung naturang balita kasi meron pong grupo daw po na nagkaroon ng chat, no? I think sa Facebook nila ito at meron pong mga ganun pong warning. Kaya minarapat marahil po ng paaralan na magdeklara. You can confirm this set. Tawagan natin yung eskwelahan mismo o ang PMP dyan po naman sa Region 4, ang Southern Tagalog Region. Ano sinasabi siya?
3: Sige,
2: habang di ko pa nahanap.
3: Okay. Ito, De La Salle pa, in Batangas.
2: Yan po ang
3: ito
2: report, no? Na atin po nabasa. Kaya po yan po atin din kinukumpirma. Pero ang bottom line po dito, mga kapatid, hindi pa rin po napipigil, natitigil itong ganito pong uri ng mga pananakot na ginagawa po ng iba't ibang mga grupo ng kabataan o mismong individual lamang. Yung isa nga pong adhikain daw para walang klase.
3: Naku, mahirap naman yung ganun. Ito nga yung nangyari sa Lipa na sinasabi mo. Ang haba ng class suspension because of that threat. July 6 to 11 po. Yung walang pasok ang mga estudyante. Dito sa information ang sinasabi, yung kamag-anak ng isa sa mga estudyante ang nag-report at nakatanggap yung magulang ng isa sa screenshot. Okay. Online conversation po ito tungkol nga doon sa mass shooting daw na gagawin doon sa eskwelahan. Kaya nag-decide ang school, July 6 to 11, wala munang pasok. Medyo mahaba yun.
2: Ngayon mga kapatid, sa gitna pa rin po nitong ingay sa politik at ilang pang mga balita, baka po hindi natin napagtatanto na yung ating pangangailangan sa bigas na pinaghahandaan daw po ng gobyerno kasi El Nino, di po ba, etc., etc., mataas po na fertilizer, ang halaga nito. Ngayon po ang record high na importasyon ng bigas. Report mismo daw po yan ng DA. So, maganda ho ba ito para sa atin? Aba, sabi ng DA, maganda yan kasi nga assured tayo na may supply ng bigas, of course, no? Ang tanong lang dito, sino ho ang mga importers na naman nito? Yan ang magandang itanong. At yung presyuhan po nito, bagamat sila daw po yung magbibigay ng cup na naman na 50 pesos.
3: Di na natapos sa cup na yan.
2: Alright, sa imported rice, yan po lamang suggested.
3: Tama.
2: No? Kaya po, alam nyo, may mga ilan po sa, mawalang galang lang ha, may ilan po na habang ikay abala sa napakaraming bagay, sila po'y abala din sa mga bagay po kung saan sila kikita. Ha? Yan po yan, ha? Oo, kasi minsan kapag distracted ka, nawawala ka sa focus.
3: Oo.
2: Alright?
3: Sa tuloy ang kanilang racket.
2: Yes, ma'am.
3: May mga ganun.
2: Yes, ma'am.
3: Busy sila sa impeachment, ha? Tuloy natin ang racket natin dito. May ganun.
2: Yes. Tuloy lang natin ang smuggling ng sigarilya. Pansin ho ninyo, kaliwat kanan ho, sinasabi na nahuhuli. Kung nahuhuli, ba't araw-araw may nahuhuli? alam nyo.
3: Ikaw naman. Ginagawa nga ang trabaho, kaya daw nahuhuli nila. Oo.
2: Anyway, mga kapatid, today we say, Lord, salamat po ng, sa inyo pong pahiram na buhay. Ngayon po itong pinaka-importante pong biyaya sa amin. Lord, nawa kami po'y maging kapaki-pakinabang sa biyayang ito. Guide us through, Lord, sa lahat ng amin pong nakapakinig, mga uri manggagawa, mga senior citizen, at sa amin pong mga manggagawa sa amin pong himpilan. Lord, bless our mission today. In Jesus' name we pray.
1: Amen. Amen.
2: Okay. Tamang oras ngayong ganap ng 6:24 in the morning at ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven, South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap! Alright, so impeachment, ay relax na po ngayon.
3: Alam mo naman, sila gusto nila naririnig kung anong opinion mo dyan eh.
2: Mamaya po, ito maganda, no? We will simplify ito pong diskusyon ito. Huwag na ho natin pang masyadong bigyan po ng ano, no? Puwang yung anggulo. Objection, objection! Mr. Presiding Officer, the council, mga ganon.
3: The question is irrelevant. Ayaw mo nang bigyan ng
2: natural
3: puwang.
2: Natural po na eksena yan.
3: Mahirap right? Naman kung di mo okay. Bibigyan ng puwang yung gusto magpalagay ng TV sa harapan niya dahil magkaka-stiff neck siya. Ayaw mong bigyan ng puwang yon.
2: Ah?
3: Oo.
2: Alam mo yung mga ganong bagay, ano na ho yun eh, administrative. You know what I'm saying?
3: Tama.
2: With all due respect, di ba yun pwede na pong administrative na lang?
3: Di ba pwede private
2: message?
3: Why do
2: you have to raise that? in the court. Hindi ba? O gaya ngayon, wapay-pay lang ako. So alam na ng taga-aircon, nalakasan niya yung aircon. Sabihin ko po, mainit din. Hindi. Mainit no? Din, di ba?
3: But you know what?
2: Kung yung nandoon na nagmamanage mo, ikaw naman. Mababali na liig nitong...
3: Kayo naman. Siyempre, mahirap ang trabaho ng mga yan. Kawawa naman sila. Bawal sila magka-stiffneck eh.
2: Anyway, So alam nyo, kahapon na, ito lang po. Kung saan-saan na pupunta yung diskusyon, kung saan-saan na po humahantong eh. Hindi ba? Kung saan-saan na po napupunta ang kwento. Right? So basic po ang pag-uusapan natin dito. Basic. Ano ba basic dito? Mamaya po pag-usapan natin yan ha. Nasaan ka man pong panig? Ikaw man DDS o DDH? We will simplify the discussion. Huwag tayong mawala sa focus. Alright? Pero bagamat, you know, minsan siguro, Aaron, kung nanonood ka ba ng impeachment, hindi masyado. Paminsan-minsan lang.
3: Sabi ni Aaron, hindi masyado eh.
2: Oh, tangkilikin mo yung pagtayo ng mga tao doon, yung kanilang entertainment value. There is the entertainment value there.
3: Oo. Mamaya abangan mo si Marco.
2: Nanay Christine, no, ha?
3: Oh, good morning, Nay.
2: Kasi, kumbaga, gumawa ka ng listahan mo kung wala ho kang pinagkakabalahan, lagay ka ng row 1, row 2, row 3, row 4, row 8. Yung row 1 daw po na ano yung leeg na babali yung leeg.
3: May stiff neck.
2: Oo. So, yung row 1 daw po nagigireklamo kasi nababali yung leeg.
3: Nahirapan makita yung ebidensya.
2: Okay. Sige. So, markahan mo kung ano ang comment mo doon sa mga nasa row 1.
3: Oo. Row 2.
2: Pero kahapon po, kitang-kita mo rin kung sino yung row 6.

0: dugo na. Tapos bok, na nawala na yung paningin ko bok. Namanid yung buong katawan ko bok.
1: Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya.
2: Para kay Captain Atucha, ang tunay na tapang ay hindi lang ang manatiling buhay, kundi ang muling buuin ang sarili, alaala, lakas ng katawan, at layunin ni pagpatuloy ang serbisyo sa bayan.
3: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
4: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
5: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
6: Yeah, ito masabi ko.
7: Your surname is Ayala.
4: Yes.
7: And you work for Ayala.
4: Yes.
7: Are you related with the Ayalas?
4: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
8: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
9: Yan ang mukhang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
12: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
11: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
13: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
11: Walang kulay, walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
11: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
16: Sa ilang lugar dito
17: sa lumangoy.
11: Susugod sa bagyo.
18: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
11: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
11: Balita man sa lansangan.
20: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
11: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
21: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
11: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Bagasancho po.
24: Ben Taringi po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Makanta.
29: Mary Mon Reyes po.
30: Mariela Pascual po.
31: Halid, ang parang balita.
9: Good morning! Handa na ba kayo? Kami po'y handang-handa na para ihatid ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
32: Ako naman po si Zarina Guevara.
9: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Magpipresenta po raw ang prosecution ng kanilang testigo kugnay pa rin po sa Amanay Hitman na nakausap ni Vice President Sara Duterte noong bantaan niya si Pangulong Marcos Jr. maging ang kanyang misis at ang dating House Speaker. Pero depensa po naman ng mga abogado ng bisa, taken out of context nga po daw ang pahayag ni VP Sara. Ang bisi pa raw po ang may threat noon sa kanyang buhay kaya siya nagbanta umano sa Pangulo. Natanong ho naman ni Senador Judge Bam Aquino ang testigong si NBI agent Mark Kalilong kung inimbestigahan din ba nila ang hitman umano ni VP Sara na sinasabi niya sa kanyang online press conference video. Hindi raw ito bahagi ng kanila pong investigasyon pero meron daw pong ipipresentang witness ang prosecution kaugnay sa usaping ito.
33: Did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President?
34: I was only tasked for the video, sir.
33: Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman?
34: As to the alleged hitman, Your Honor, please, yes.
33: Yes. So kayo, Mr. Kalilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan. Wala kayong alam tungkol dun sa presensya ng hitman.

0: Yes, Your Honor.
1: With all due respect, yung pong testigo niyan e para po lamang doon sa authentication ng video. Yan po ang tinig na Senador Judge Bam Aquino at Private Prosecutor Attorney Dilhil Ligutan at NBI Agent Mark Kalilong. Samantala po naman, ang prosecution po daw ang nagpaulan ng mga objections o pagtutol sa cross-examination ng defense kay Kalilong kahapon. Ilan sa mga pinalagan ang gusto po ng depensa na yes or no lamang daw ang dapat na sagot ni Kalilong, pero ino-overrule lagi sila ni Presiding Officer Chief Escudero. Kinontra rin po ng prosecution ang anilay pagle-lecture ng depensa kay Kalilong nang mausisa ang tungkol naman sa mga affidavit ng ginawa po ng NBI ng mga affidavit of investigation nito sa video ng bise.
2: Are you aware if there is another affidavit of investigation executed by the NBI represented by the Cybercrime Division in relation to this case?
0: This is the only one that is submitted, sir.
2: No. Executed. Your Honor, my question is
3: the defense cannot argue with the witness, Your Honor, please.
4: The witness would know how to respond, counsel. He is not responsive to your question, do not argue with the witness.
2: The NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so.
0: Motu proprio and directed, sir.
2: Okay. Do you understand what you just said, sir? What does it mean?
0: Even without a complainant, we started the investigation, sir.
2: Are you sure, sir?
4: Move on, counsel.
3: Are you sure, sir?
1: Yan po ang sagutang tinig ni na defense lawyer attorney Narvasa, NBI agent Kalilong, at presiding officer Escudero, at private prosecutor attorney Ligutan. Bukod sa pagpiga sa testigo, may pakakataon ding tila sinubukang ipakita ng depensa na kontrolado daw po ni Marcos Jr. ang DOJ at NBI dahil ito'y nasa ilalim ng Executive Department. Pero ito'y tinabla ng prosecution.
2: The President has control over all executive departments, correct?
0: I believe so, sir.
2: The DOJ is one of those executive departments, correct?
0: Yes, sir.
2: And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct?
3: We agree to that. That's judicial notice.
2: Your Honor, please. Same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte.
0: Yes, sir.
2: The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch.
3: Objection.
2: Exercising control over both the DOJ and the NBI. I withdraw.
3: Your Honor. It's even more compound question.
1: Mamaya po papaliwanag na natin to, ha. Dito hong usapin na kung saan sana po napupunta. Doon po sa main issue na dapat nga pong pagtuunan lamang. Sabi nga po ng ilan na mga nagmamasid dito po sa nagiging itong trial na ito. Yan po ang tinig ni na Attorney Narvasa Kalilong at ni Attorney Ligutan.
5: Samantala, bumuelta po ang Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente tungkol sa kanyang impeachment trial. Ipinakita po ng palasyo kung saan kinuha ng Vice ang kanyang matalinghagang mga salita. Sa kanyang press briefing, naglabas po si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng larawan ni na VP Sara Duterte at ng English poet na si William Ernest Henley. Siya po ang nagsulat ng tulang Invictus na tila pinaghuhugutan ng ilang linya sa maikling presko ng Vice tungkol sa umano'y bloodbath na paglilitis. Banat po ng palasyo, buti naman daw at may basehan na ang Vice sa kanyang mga sinasabi. Binigyan din ng palasyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Vice sa mga ibinabato sa kanyang akusasyon. Pero puro technicalities daw ang birada ng kampo ng Vice Presidente.
6: But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what Sara said?
7: Katulad na sa sinabi sa Invictus? Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan.
5: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon. Sa ibang balita po naman, may panibago pong arrest warrant lamang kay Senador Rodante Marcoleta. Hold departure order at arrest warrant po naman sa paglabag po sa Presidential Decree 46 o yung pong pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ang naturang sinasabing panibago pong kaso ng senador, ito'y mayroong piyansa na 30,000 pesos pero dahil sila po'y nahaharap sa non-bailable offense na plunder, hindi pa rin po sila makakalaya. Na proseso ho naman ang kanyang return of arrest sa Sandigan Bayan pero hindi pa siya maililipat sa Quezon City Jail dahil nga po sa ito'y nakakonfine pa ngayon sa ospital sa Karame. Lumalabas kasi sa resulta po ng kanyang medical examination na siya mayroong pong mild pneumonia at degenerative disease o yung pong sakit sa gulugod.
5: Samantala, itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Cabinet Secretary si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Nanumpa po si Abalos sa harap ng Pangulo kahapon. Dati nang binuwag ang posisyon ng Cabinet Secretary para maiwasan ang overlapping o pagdoble ng mga trabaho. Pero ayon sa palasyo, may mga mandato naman ngayon ang Cabinet Secretary. Kabilang po dyan ang pagbibigay ng strategic advice sa Pangulo sa iba't ibang local at international issues. Magsisilbi rin daw si Abalos bilang tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga political organization.
1: Alas 6:40 na po ang ating oras ngayon. At sa ating po namang lagay ng panahon nga, humina po at isa na lamang typhoon ang Super Bagyong Inday habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo 925 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin po ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, northeastern portion po ng Quirino, Apayao at northern portion po ng Abra. Habang signal number 1 din sa Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province at Ifugao, maging sa Ilocos Norte, northern portion po ng Aurora, pati po sa northern at central portions po ng Catanduanes. At ayon po sa forecast ng PAGASA, hindi tatama sa kalupaan ang naturang bagyo pero ito'y posible pa rin mas lumapit daw po sa may extreme northern Luzon bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Asahan daw ang malalakas na mga hangin at mga pag-uulan sa mga nabanggit na lugar. Inaasahan po namang lalabas po ng bansa ang bagyo pagsapit ng araw ng Sabado. Ilang pang mga tampok na balita agad-agad.
8: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Low grounds kayo?
10: Low ground kami. An encounter ensued afterwards. And then may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok mo, may napansin ako na dito, pagkapa akong ganyan, dugo na. Tapos bok, na nawala na yung paningin ko bok. Namanid yung buong katawan ko bok.
11: Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya.
12: Para kay Captain Atucha, ang tunay na tapang ay hindi lang ang manatiling buhay, kundi ang muling buuin ang sarili, alaala, lakas ng katawan, at layunin ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan.
13: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iala. Power and Play tuwing Sabado alas 8 ng umaga.
14: Big Fun Solid Kaban.
1: True FM. Good morning and let's celebrate life. Yes, huwag natin sayangin po ang ganda at sarap ng buhay. Kaya po dapat lagi ho tayong kondisyon at hindi sinasabihan na failure o bigo na naman. Kung hindi, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Diba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
9: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
1: Damhin ang biyaya ng buhay. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Puntahan po natin ang balita sa lalawigan. Pinaghahandaan na po ng Occidental Mindoro ang super bagyong Inday. Ramdam po ang lakas ng ulan at hangin sa probinsya sa drone video ng News 5. Kitang itinago muna ng ilang mangingisda ang kanilang mga bangka sa isang bahagi po ng ilog sa bayan ng Mamburao. May ilang nagtali ng kanilang mga bangka sa bahagi ng Tulay. Itinaas po sa blue alert status ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ang ibig sabihin, standby o mas matinding paghahanda ang kinakailangan. Lahat po ng 11 bayan ng probinsya ay madalas makaranas ng pagbaha. Kaya naman nakabantay na rin ang pamahalaan oras na maipatupad ang preemptive at forced evacuation.
1: Nag-ani po naman ng kanila pong mga pananim na lettuce ang ilang mga magbubukid doon sa La Trinidad sa Benguet. Nangangamba ho ang mga ito na baka nga mas lalo pa silang malugi kung masisira ang pananim dulot po ng bagyong Inday. Ang iba nga po ay dimiskarting lagyan ng plastic cover o tent ang mga pananim para hindi masira. Binabantayan din po ng La Trinidad ang mga lugar na mga flood control at flood prone areas. Kabilang po ang barangay Piko, Bayabas, Wanggal at Longlong.
5: Samantala, umapaw po ang ilog sa Glan, Sarangani kasunod po ng malakas na buhos ng ulan. Inabisuhan na ng lokal na pamahalaan ang mga residente na maging alerto sa posibleng pagbaha at landslide. Pinayuhan din silang maghanda sa posibleng paglikas. Sa bayan po ng Maitom, nasira ang bahagi ng steel bridge ng barangay Tikulab. Dahil po dyan, apektado ang transportasyon sa lugar. Nagsagawa na po ng assessment ng LGU sa nasirang infrastruktura.
1: Sa ilang pang mga balita po sa lalawigan, nasalpok naman na humaharurot po ng motorsiklo ang isang tricycle doon sa Davao City. Sa lakas nga po ng impact, tumilapon ang pasahero at tumagilid ang tricycle. Tumilapon din po yung rider. Nilapitan po tinulungan ang mga ito ng mga nandoon sa lugar. Isinugod po sa ospital ang mga biktima. At sa investigasyon ng mga pulis, pauwi daw ang tricycle driver galing sa kanyang pamamasada. Napag-alamang wala siyang lisensya at wala po namang rehistro ang kanyang tricycle. Ang rider naman walang helmet. Ayon po sa mga pulis, galing din po sa isang okasyon at nakainom ang rider. Nagkaaregluhan ang dalawa sa barangay kaya wala nang demandahan.
5: Sam, na paaralan po ang nagsuspindi ng klase sa mga bayan ng Kamalinuigan at lalo sa Cagayan po yan dahil nga sa bomb threat. Ayon po sa Cagayan Police, kabilang sa nagsuspindi ng klase ang 3 high school at 6 na elementary school. Agad namang ininspeksyon ng mga otoridad ang mga eskwelahan at walang nakitang pampasabog. Tinunto ng mga pulis kung sino ang nagpadala ng mga banta. Hinimok nila ang publiko na iwasan ang pagkalat ng mga peke at maling impormasyon.
1: Sa oras na alas 6:47 na, mga balita po naman ng pang-consumer at kalakalan, abay sinimulan ulit ng pamahalaan ang pangongolekta ng excise tax sa kerosene at maging sa LPG. At ayon sa BIR, hindi na umaabot ng 80 dolyar ang kada bariles ng Dubai crude ngayon kaya't binawi ng pamahalaan ang suspensyon ng pangongolekta po ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Maalala ang sinuspindi noong Abril ang excise tax collection sa kerosene at LPG ng 3 buwan dahil nga po sa pagsirit ng presyo ng langis bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Bagong suspensyon, nakatakda sa 3 piso per kilo ang excise tax sa LPG at 5 piso naman per liter sa kerosene.
5: Samantala, tumaas po ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho nitong Mayo. Umakyat po sa 4.8% ang unemployment rate base po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas po yan ang 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 2.41 million o 4.7% unemployment rate noong Abril. Ayon din sa PSA, kasama sa mga industriya

0: Ang may pinakamalaking pagbaba sa employment mula Abril ay ang Public Administration and Defense, maging ang Transportation and Storage. Paliwanag din po ni National Statistician Dennis Mapa, maraming nawala ng trabaho sa sektor ng agrikultura ngayong Mayo kumpara noong nakaraang taon. Posibleng dahil po yan sa Super El Nino.
1: Inimbestigahan po naman daw ng NUIN na IA Infra Corporation ang banggaan ng eroplano sa Paliparan. Nga po'y matapos na tumama ng isang Saudi flight sa nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines. Ayon po sa mga paunang report, tumama daw ang bahagi ng pakpak ng Saudi Airlines sa buntot ng PAL. Agad pinababa ang mga pasahero ng Saudi at kinansila po ang kanilang flight. Nakipag-ugnayan po ang NNIC sa mga sangkot na airlines para nga sa investigasyon. Kinaya po naman ng NNIC na walang sugatan sa insidente at walang napinsalang istruktura o ground equipment.
0: Samantala, sumadsad po sa sa iba pang balita. Ito na nga, sumadsad na mga kapatid sa pinakamababang level ang tubig sa Angat Dam. Base po yan sa datos ng PAGASA. Naitala po sa 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat kahapon po yan ng umaga. Mas mababa po ito sa dating all-time low na 157.56 meters na naitala noon pang July 2010. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng umangat ulit ang tubig sa ikatlong linggo ng Hulyo dahil sa pag-ulan na tinatayang dala po ng habagat. Inaasahan ding mapapataas ang level ng tubig sa Angat sa pag-ulang inaasahang dala po ng Bagyong Inday.
1: Ipinapanukala po naman ng economic managers po ni Pangulong Marcos Jr. ang 7.2 trilyon pesos na pambansang budget sa taon 2027. Ayon po sa Development Budget Coordination Council o DBCC, ito'y katumbas ng 21.7% na gross domestic product ng Pilipinas. Mas mataas din ito ng 6% kumpara sa 6.79 trilyon pesos na budget ngayong pong taon. Layon po ng panukalang budget na palakasin daw ang mga high-impact na programa ng gobyerno sa pamamagitan daw po ng pag-streamline o pagtanggal sa mga redundant o kapareho pong proyekto. At sinasabi din po na prioridad ang pagpapatuloy ng Government Optimization Program at pag-aayos po sa incentive system at paggamit din po ng maintenance and other operating expenses. Hindi lang ho nabanggit dito yung pagbabawas sa nakaw.
0: Baka mas malaki matipid natin doon.
1: Mga kapatid, alas 6:51 na po ang ating tamang oras ngayon. Muli po pagpupugay sa lahat po ng mga nasa construction business, ha, kayo po ay haligi din ng ating ekonomiya, kaya mabuhay and thank you. Sa ating pong usapin tungkol sa mga substandard products, mag-iingat tayo, ha, kaya pag pinag-uusapan natin yung mga light steel frames, dito ka na sa standard JMAX light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame, mga dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, yung JMAX, meron ba kayo? Abay, kung meron, very good. JMAX Light Steel Frames, mabibili po ito sa MB United Commercial. Diyan po naman sa Bacolod City, sa Negros Occidental. Ayun o, MB United Commercial, Bacolod City, sa Negros Occidental. Salamat na marami, ha. At sa RT Hardware and Lumber Trading sa Makato, Aklan. Ayun din o, RT Hardware and Lumber Trading, Makato, Aklan. O, diba? At ang JMAX ay mabibili din po, ha. Available yan sa lahat ng leading depo and hardware stores nationwide. Thank you very much. Sir Johnny na, ganda umaga po sa inyo, sir.
0: Okay yung picture mo doon, partner. Okay na okay yung picture mo talaga doon.
1: Nationwide.
0: Oh, doon na kita talaga nakikita na nagsusuklay.
1: Alam mo na yon. Ngayon mga kapatid, sa mga balita po naman sa iba, yung dagat.
0: Nabulaga po ang ilang lugar sa Iran o kasunod po ng ikinasang pag-atake ng US forces nitong Miyerkules ng gabi. Kabilang po sa nasa pulang ilang pantalan sa Sirik at Banda Abbas. Ang nasabing mga pantalan na yan, itinuturong pangunahing oil hub sa isla po ng Kerch. Wala namang naitalang nasawi sa pambubombang yan, pero marami ang naitalang sugatan. Patuloy pang inaalamang lawak ng pinsalang iniwan ng pag-ataking ito. Nagugat po yan kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na natapos na ang 8 linggo

0: Kung tigil putukan sa Iran.
1: Ito na naman, ano? Bago ka matulog, okay na sila. Pag-gising mo, away na naman sila. Hindi humatapos-tapos ito. Kaya po, hindi pa rin po tapos ang ating problema sa petrolyo. Sa Iran pa rin. Nabardo naman ng makapal na usok ang pantalan sa lalawigan po ng Hormozgan. Kabilang din kasi ang naturang lugar na binomba ng U.S. Forces. Sa ilang kuha nga po ay kita ang malawak na sunog na bahagi yan ng Kuhestak, malapit po sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa isang pahayag po naman, sinabi po ni U.S. President Donald Trump na nagtapos na ang umiiral na tigil putukan ng dalawang bansa. Bago po magkahiwalay na pag-atake yan, una nga po nagbabala si Trump sa Iran na mayroong katapat na pagtugon ang gagawin ng hakbang ng kanyang pwersa kung hindi matutupad raw ang usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan. Dahil sa panibago pong serye ng mga pag-atake ito, asahan daw po na muling sisipa ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan.
0: Samantala, posibleng masunda ng mga naunang ikinasang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Sinabi po yan ni U.S. President Donald Trump sa kanyang panayam sa media. Ayon kay Donald Trump, patuloy daw na nagpapakita ng hindi kaaya-ayang relasyon sa Amerika simula po nang matapos ang pirmahan ng Memorandum of Understanding nito lamang Hunyo. Kabilang po sa tinukoy ni Trump ang mga insidente ng drone attack ng Iranian forces sa ilang barkong pandigma ng Amerika. Ang giit pa ni Trump, umabot sa 200 ang nasawi sa kanilang hanay simula po nang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Wala pang tugon dyan ang Iran.
1: Patuloy po naman na naghahanda ang China, bunsod po ng inaasahang pagtama din ng malakas na bagyong Bavi. Una nga pong naglandfall ang nasabing kalamidad sa isla ng Rota sa Western Pacific. Ito'y may lakas na hangin na umabot nga po ng 290 kilometers per hour. Sa ngayon po'y nasa bahagi pa rin po ito ng Philippine Area of Responsibility at ibinaba sa typhoon category. Samantala pa rin, bago pong inaasahang pagtama ng mapaminsalang kalamidad sa Beijing, ay una nga pong ito'y dumaan. Una nga pong sinalanta ng bagyong Maysak ang China noong nagdaang linggo lamang.
0: Nakararanas din po ng matinding pagulan at pagbahang ilang lugar sa bansang Vietnam. Kabilang po sa apektado dyan ang lalawigan ng Lai Chau. Ang isa pang gusali doon tuluyang gumuho dahil sa naranasang landslide. Patuloy na inaalam ng Vietnamese authorities ang bilang ng mga apektadong residente kasunod ng kalamidad.
1: Tamang oras ngayon, ganap ng 6:56 in the morning. Meron pong mga nagdedeklara na no classes ngayon sa Metro Manila. Particular po mga kapatid, ito pong Las Piñas City.
0: Yes.
1: Suspended daw po ang klase, all levels, public and private. Dahil daw po ito sa habagat enhanced by Super Typhoon Inday. Las Piñas po ito. Alright, ngayon mga kapatid, tunghayan po natin ang ang ating po namang mga inaabangan ng mga fans na ni Christy Fermin, ang ating entertainment news.
0: Sa showbiz, mga kapatid, bongga. Ganyan po ang pasabog ng aktres sa TV host sa si Atasha Mulak sa launch ng pagbibidahan niyang Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical. Mula po sa The Moves, The Vocals, and The Looks, talagang Gina G si Atasha sa kanyang bagong role. Pinagbidahan noon ni Nora Honor ang 1979 movie. Tampok po dito ang mga musika ng OPM band The Hot Dog. Buong puso namang niyakap ni Atasha ang pagganap. Theater comeback po ito ng aktres. 2011 pa siya huling tumapak sa entablado para sa The Sound of the Music. At gaya ng katambal niya o ng kambal pala niya, gaya po ng kambal niyang si Andres Mulak na nagbagets the musical, todo ang suporta ng pamilya Mulak para kay Atasha.
1: Abay, nagsorry po si Anju Iliana kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ng noontime show na It Bulaga. Yan nga po'y matapos na utusan ng hukuman itong si Iliana na magbayad sa TVJ Productions ng danyos na abot sa 3.5 million pesos. Ito po'y nag-uugat sa mga TikTok post itong si Iliana na tinutukoy po ng TVJ bilang mapanira sa programa, mga host at management. Sa isang panayam po ni OG Diaz, inamin po ni Iliana na siya'y hindi niya kayang bayaran ang naturang danyos. Bagamat siya daw po'y nagbabalak na ito'y iapila pa sa hukuman. Sinabi po ni Anjo na tanggap niyang guilty siya. at kanyang nasaktan ang TBJ.
0: Pagka ba nag-sorry partner, pwede wala na yung bayad.
1: Depende kung papayag yung...
0: Kung magkakareglo sila. Samantala, sa ibang balita, may mas malalim na pasilip po sa mga karakter ni na Catherine Bernardo, James Reed at Maha Salvador. Sa inaabangang Someone Someday, si Maha po may pagka-misteryosa, habang si Kath may pagka-fear sa bagong trailer. Eksena kung eksena ang misteryosang karakter ni Maha Salvador na hindi mo malaman kung kakampi ba ito o kaaway. Ang daming ganap at trailer pa lang po yan, mga kapatid. Kwento ito ng pagmamahal, pamilya, pagkakaibigan at karera. Pampok sa nasabing serye. Directed by Chad V. Vidanez of Jolly Dulu. Mapapanood na po ito. Wow, exciting. Ang gaganda ng palabas sa TV5. Sa Todo Max Primetime ng TV5. Someone Someday. Simula po yan, mga kapatid. July 27, 8:45. Pagkatapos ng Sigabo ni Coco Martin.
1: Sa sobrang excitement po naman na mapanood ang laro ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa Wimbledon, naiwan po ng concert king na si Martin Rivera ang kanyang bag sa loob ng eroplano. Nangyari yan habang bumabiyahe si Martin mula Las Vegas patungo po ng Florida noong pong ika-4 ng Hulyo. Nagmadali daw kasi si Martin na mamatay ang in-flight TV para mapanood ang huling bahagi po ng laban ni Alex. Nabawi ho naman niya ang bag kinabukasan dahil sa tracking device sa kanyang wallet, pero wala daw po dito ang credit cards, passport at halos 3,000 dolyar na cash.
0: Yun lang. Samantala, ito naman para sa fans ng K-pop group na TWICE. Bibida po sa kanyang first acting role si TWICE member Sana sa isang Korean-Japanese film na Nyangi. Kasama niya po dyan ang Japanese star na si Takeru Sato. Ito ang first ever acting project ni Sana. Ayon po sa report, sa second half ng taong ito, magsisimula ang filming sa Japan. Wala pang details, kaugnay po ng pelikula. Samantala, mga kapatid, 701 na partner.
1: Yes,
0: ang bilis ng araw, ang bilis ng oras. Tayo po'y magpapaalam na dito sa ating mga kapatid sa TV5. Pero bago tayo mag-goodbye, ang oras muna na 701, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili po yan sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee at pwede rin po sa www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Sa mga na-stress, sa impeachment po kahapon, mag-Ulta Bio na kayo, subukan nyo po. Available na ang trial pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga kapatid nga po natin dito sa TV5, ang programa po namin ni Manong Ted, 4 na oras po yan. You heard it right. 4 hours po yan. Dito po yan napapakinggan sa 105.9 True FM. Pero napapanood nyo rin po kami Mondays to Fridays sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Kaya magpakabit na po kayo ng Signal, mga kapatid. Bukas Biyernes na, ibalik natin sa ating mga nagagandahang host dyan sa GMK. See y'all tomorrow, guys.
1: Mga kapatid, ito na nga po ating Sports 5. Inaabangan ni Manong Tuts. Bukas po ang simula ng PBA, ha? Yes, Friday, July 10, birthday ni Kay.
0: Kay, happy birthday!
1: Happy birthday, anak, ha? Salamat na marami. Thank you! Sa ating Sports 5, bogey po ang Zeus Coffee Thunderbells sa pagsisimula po ng PVL On Tour sa Ilagan doon sa Isabela. Kanila pong tinalo sa loob ng 4 na sets ang Akari Chargers 25-11, 25-23, 26-28, and 25-17. Napigilan po ng Zeus Coffee ng Chargers sa ika-4 na set para masiguro po ang panalo. Wagi ang Thunderbells ng 100,000 pisong papremyo. 50,000 ho naman ang naiuwi ng Akari. Nagtala po ng 15 puntos sina Zam Nolasco at AC Minor para po sa para pangunahan ang Zeus.
0: 4 na sets din ang kinailangan ng Creamline Cool Smashers para po mapataob ang Next Led Chameleons. Final score 25-18, 25-23, 16-25 at 25-19. Nanalo pong Creamline kahit hindi naglaro sina Tots Carlos, Eliza Valdez, Bea De Leon at Pangs Panaga. Wala rin si star setter Gia De Guzman dahil sa Alas Pilipinas duty. Nanguna naman po si Michelle Isabel Gumaba, walang kupas matapos magtala ng 18 points. Babalik po ng Isabel ang cream line sa August 8 para kalabanin ang Capital One sa Santiago City. Sa Viga naman po, haharapin ng next lead ang Solar Spikers on July 25.
1: Hindi makakalaro po naman sa PBL On Tour ang next lead Chameleon Star na si Brooke Van Sickle. Nagpapagaling po siya itong 3-time PBL MVP mula po sa minor tear sa kanyang balikat. Hindi na ho muna siya papalaruin para nga maiwasan pang lumubha ang kanyang injury. Bumiyahe po si Van Sickle kasama ang koponan sa Ilagan Isabela para ho sa unang laro sa On Tour. Nagagaling lang po ni BVS sa kampanya sa All Filipino Conference kung saan po nakuha niya ang ikatlong Best Outside Hitter Award.
0: Biyahing South Korea ang dating UP Fighting Maroon na si Jerry Abadiano. Kinuha po si Abadiano ng Ulsan Hyundai Mobis Phobos sa Korean Basketball League. Tutulungan niyang makabango ng Ulsan na nagtapos po sa 18 wins sa 36 losses noong nakaraang season. Matapos po ang karera sa UP, naglaro para sa San Juan Knights ng Maharlika Pilipinas Basketball League si Abadiano.
1: Nangunguna po naman sa PBA MVP race ang again San Miguel Beerman star na si Junmar Fajardo. Matapos nga po ang dalawang konferensya, namumuro si Fajardo para po makuha ang record extending na 10th MVP. Nagtala po ng average na 17 points, 16 rebounds si Abay sa 37 laro. Suma total, meron siyang 29.8 statistical points sa ngayon. 40% ang kinukuha sa stats sa Philippine Cup, habang 30% ho naman sa Commissioner's Cup. Sa ilalim po ni Fajardo, nasa ilalim niya si Robert Bolick ng NLEX Road Warriors, Converge Fiber Exers rookie Juan Gomez de Liano, at Zav Lucero po ng Magnolia Hotshots at Justin Baltazar ng Converge. So na naman, it's going to be Junmar Fajardo. Samantala po sa oras na 5 minutes after 7 o'clock. Hatid po sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Salamat na marami. Ganda ho ng ating Thursday morning dahil ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Punong-puno ng mangosteen na may xanthone. Yan pong pinanggagalingan po. Ito ho ang ating pong kailangan na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kape, mangosteen, sarap. Mga kapatid, handa na ba kayo? Dahil ang ating pong mga panayam din, importante sa mga DDs at DDH. Mamaya po, meron tayong panayam. Basta abangan po ninyo.
0: Uy, partner. Bukod sa panayam, aba, kailangan nating batiin si Nanay Teresa.
1: Oh.
0: Oo, kapatid ni Boss MVP.
1: Mm.
0: Magse-celebrate sila ng
1: Nanay
0: kanyang... Si Nanay
1: De Los Reyes.
0: De Los Reyes.
1: Yes.
0: Magse-celebrate sila ng kanyang mister ng anibersaryo.
1: Pag-ilan?
0: 50th na yata ito. Oh. Tama ba, Seth? Tita Tess, tama, no? 50th anniversary na nga ba yan?
1: Wow.
0: Opo, happy anniversary po sa inyo.
1: Naku, bibihira po, ha? Ang umaabot sa ganyan po, ha? Milestone, ika nga po, mga natatangi. So mabuhay po kayo, Ma'am Tess De Los Reyes, at sa inyo pong Ma'am Mister.
0: Stay happy and stay in love, ika nga nila.

0: tigil nyo, baka hindi kami tumigil. And ano ba? Nagbabalita kami! Mukhang oras na, partner. Oras na para tayo magbalik.
1: Nag-o-okay ka na naman eh.
0: Kaya nga eh.
1: Opo, oras na para tayo magbalik. Sa lahat po ng ating mga suki po, ng mga seniors at super seniors, sa lahat po ha, ng mga may anniversary po sa kasal, eh ang tanong, in case ba na kayo po ay meron pong muling pagkaharap sa dambana, kaya niyo pa ba lumakad? Baka naman po OA-OA na tayo ha. Kapag ganyan, eh sandali lang, baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na, kaya huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa dahil nga meron na tayong OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ninang Tina Monsong Palma.
0: Good morning, Ninang. OsteoGuard for you. Kamusta ka, Ninang Tina? Hope you're okay.
1: Alright, mga kapatid, kami po'y handang-handa na sa amin pong pagbabalik. Ikalawang yugto, ikalawang bukso ng
0: News 5!
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and...
3: Hello, Philippines!
4: Goldrand 박보영,
5: 김성철,
6: 이현욱,
7: 이광수입니다.
4: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
5: 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품의 이야기입니다.
6: 끝까지 긴장감을 놓을 수 없는 흥미로운 작품이니까요.
7: 골드랜드, 많은 시청 부탁드립니다.
3: See you!

0: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
1: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
2: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
3: Be inspired and learn about the Word of God.
4: For sharing yan, ha?
5: Baby, nasolo ko na.
4: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
6: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
4: Sa mga panahong ito, mga kapatid, lagi po natin ipinapaalala at alam kong ramdam natin, batid natin na sa hirap nga po ng buhay ngayon. Ate Dina Aquino, salamat na marami, ha. Thank you. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo pong mahirap kapag tayo po ay nagkakasakit. True? True. Kaya po dapat maging wise. Lalo na kung kalusugan nga po ng ating mga mahal sa buhay ang siyang pinag-uusapan. Kaya nga po sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab na ating pong partner. Pagdating po sa ating kalusugan, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab, salamat na marami sa inyong malasakit sa bayan. Thank you, Unilab! Alright, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ito kayang balae nila Ma'am Aida at Sir Jaime na si Gani Kabuay dyan sa Pangasinan ay handa na. Kung handa ka na, Sir Gani, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
7: Day 3 ng impeachment trial, defense team ni Vice President Sara Duterte giniit na ang pamilya ng bise ang may threat. Nag-trigger o na-trigger lamang daw ang bise sa banta sa kanyang chief of staff at pamilya.
4: Palasyo, bumanat din po sa pahayag ng Vice Presidente sa umano'y bloodbath, kaugnay po ng impeachment hearing.
7: Samantala, Senator Rodante Marcoleta nahaharap sa kasong plunder at may bago na namang arrest warrant. Mananatili pa rin po sa ospital dahil nakitaan ng iba't ibang sakit.
4: Mga taga Metro Manila at ilang mga lalawigan, pinaghahanda na po para sa bagyong Inday.
7: Sa gitna po ng walang patid na tensyon sa Middle East, Amerika, nagsagawa naman ng sunod-sunod na pag-atake sa bansang Iran.
4: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Zeus Thunderbells, tinalo ang Akari Chargers sa simula po ng PVL On Tour sa Isabela.
7: Sa balitang Entertainment Wise member na si Sana, bibida po sa first acting role sa pelikulang Nyangi.
4: At mga kapatid, sa oras nga po na 13 after 7, narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
7: Sa mga balitang pambansa, kasado na po sa susunod na linggo ang oral arguments sa impeachment court. Kaugnay pa rin po yan sa hiling ng prosecution na ipasampin ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Inatasan na po ng presiding officer na si Senator Chis Escudero ang magkabilang partido na magsumite ng memorandum. Kaugnay po sa naturang hiling na ipasabina ang tax records ng mag-asawa at 22 negosyong konektado sa kanila. Bibigyan po ng 10 minuto ang prosecution at defense para ipresenta ang kanilang mga argumento. Kung mapagbigyan, naatasan po ng impeachment court ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ilabas at isumite ang bank records ng mag-asawang Duterte. Nakatakda namang iharap bilang testigo ng prosecution sa susunod na linggo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulika Lopez. Ayon sa prosecution, balak nilang iharap sa paglilitis si Lopez sa Martes dahil isa siya sa mga personalidad na may kaugnayan sa ginawang pagbabanta po ng bise sa Pangulo. Nangyari po yan sa isang online briefing o Zoom conference ni VP Sara Duterte matapos pong ma-detain si Lopez sa kamara noong November 2024. Sa katunayan, ipinalabas pa sa trial kahapon ang bahagi ng naturang press con pati ang video ng pag-iyak ni Zulika.
8: Alalahanin mo natin, noong November 23, 2024, kung saan ho ginawa ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, First Lady at former Speaker of the House, no? Nung nangyari ho ito, nandun ho, no, si Attorney Zulaika, no? Magiging relevant hong testimony niya, no, dahil ito ho ang magiging paupo dun sa circumstances surrounding ho nung pagbibigay nitong banta na to.
7: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, tiniyak po ng impeachment court na hindi maaantala ang paglilitis nito sa kabila po ng petisyon na inihain ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol, walang epekto sa ginagawang impeachment trial ang nasabing petisyon. Supplemental lamang daw kasi ito sa naunang petisyon ni Torion.
9: Dahil nga na may mga nangyaring mga developments after they filed the petition, they are now filing this supplemental o actually manifestation lamang para lang ipaalam sa court na merong mga nangyari na, at dahil sa mga nangyaring ito ay dapat katigan na yung hinihingi nilang temporary restraining order o yung preliminary injunction na hinihingi nila. So necessarily, dahil hindi po party ang Senado dito sa kaso na to, kundi ang House of Representatives lamang, wala pong kinalaman ang House, ang Senado at ang Senate Impeachment Court upol dito sa petition na to.
7: Okay.
9: Kaya hindi namin nasa posisyon kami, wala kami sa posisyon para magbigay ng aming legal na komento dito.
7: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol. Sa ibang balita, dumistansya po ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pagkakahalal kay Senator Chisa Escudero bilang presiding officer sa paglilitis. Nakapaloob sa petisyon ni Torion ang hiling nila sa Korte na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO or Status Quo Ante Order laban po sa impeachment court dahil nga sa pagtalaga kay Escudero. Pero ayon sa abogado ng Vice na si Attorney Michael Poa, wala silang alam sa petisyon. Hindi rin daw nila alam na naihain na sa Korte Suprema ang petisyon, kaya tumanggi na rin magkomento ang defense team ng Vice ukol dito.
10: Wala ang nababanggit ang Vice Presidente sa akin na may kanyang petisyon, so I wouldn't be able to answer. I would suppose wala siyang involvement, but yun nga, hindi namin na pag-uusapan yung mga bagay na yan, no? But presently on the side of the defense, wala po kaming communication, no, with Attorney Torion. So wala, kumbaga, para lang linawin ng lahat, wala po kaming kinalaman dun sa petition na naiahay na yan.
7: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa, isa po sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Samantala mga kapatid, 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook, Twins Lampaign Baby Diaper, ang maging ang kanilang website www.megasoft.com.ph para po makita yung promos for Twins Lampaign Baby Diaper. Mga kapatid, marami pa po tayong ibang mga balitang ihahatid sa inyo. Maya-maya lamang po yan, walang maglilipat, tutok pa rin po. Dito sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid!
11: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
12: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
0: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
13: Nandito tayo, tayo magsusupang problema, magkaalaman.
0: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
14: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
0: Kwentuhang maisaysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
0: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
15: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
0: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
16: Nasunog na yung kwapaw.
0: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
17: Panacea. Oh. Let's start with that.
18: Para mas maintindihan.
0: May lugar ka rito, kapatid.
19: It's a beautiful day!
0: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
20: Mamahal sa lungsod ng Maynila, congratulations, DJ Chacha, kapatid!
7: Mga kapatid! Bring him home, ha, kayo, ha? 7:22! Isasakay ba natin yan ang Fast Cat? Ang oras po, mga kapatid, hatid sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Bisitahin niyo po ang kanilang website. It's www.fastcat.ph. Ang Facebook page po nila ay Fast Cat Official. Yan po sila. At may QR code po tayo, mga kapatid, sa inyong screen para po makapag-book kayo ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Good morning muna, Mama Mary Ann Pastrana and Sir Chet Pastrano. Magandang umaga po sa inyo. Batiin ko na rin ang mga nakatutok sa atin always. Ito pong mga nandyan sa may Maldita SM Mega Mall. Sina Ate Joanna, Alona, Cecilia, and Mary Cel. Ito pong suot natin today ay mula sa Maldita. Batiin na rin po natin ang good morning si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy. Good morning po sa inyo, lalong-lalo na nga sa mga nagagandahang girls ng Maldita SM Mega Mall. And also, magandang-magandang umaga rin po kay Doktora Jessica D. Always tuned in yan. Mula po sa Ideal Vision. Get well soon po, Doc Jessica. May sakit si Doc Jessica. Get well soon, Doc. And happy, happy birthday na rin kay Ate Vivian Tentativa. Happy birthday. And tomorrow, Kay, happy, happy birthday to you. Ang panganay ni Manong Ted, birthday na bukas. O di ba napagkamalang ko siyang 40, kahit 41 na siya. Mukha ka namang 39K. Ayan ang bumati sa iyo, Kay, oh. Si President, si VP, lahat binabati ka. Sana mag-enjoy ka sa araw mo bukas. And sa birthday girl din na si Ate Vivian Tentativa. Puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Naghahanda ng ilang LGU sa Metro Manila sa banta po ng Super Bagyong Inday. Naghakot na po ng basura sa ilang lugar at sinigurong walang bara ang mga drainage. Pinag-aaralan ding baklasin ang mga billboard para iwas aksidente, lalo't nakikitang malakas po ang hanging dala ng Super Bagyo. Inihanda na rin ng MMDA ang lahat ng kanilang equipment katulad po ng mga pang-rescue. Tiniyak din nila na gumagana mga pumping stations para hindi agad bumaha. Konektado na raw ang mga ito sa linya ng kuryente at may mga nakahanda na ring krudo. Samantala, inararo ng isang truck na puno po ng buhangin at graba ang apat na sasakyang nakaparada sa Mandaluyong. Ay nako, oo, malapit yan dito sa amin. Ang tinde, mga kapatid. Nadaanan ko pa ito kahapon at hanggang ngayon, nandyan pa rin yung truck, ano? Sa investigasyon nga po, magde-deliver sa construction site ang truck at bumaba ang driver. Bigla pong umandar ang truck at doon na nga inararo ang nakaparadang sasakyan. Posible umanong hindi naka-handbrake o hindi na-handbrake ng driver ang truck. Halos 50 metro rin ang itinakbo ng sasakyan bago ito huminto. Dinala na po sa Mandaluyong Traffic Sector ang nakadisgrasyang truck habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ipinatatawag naman po ng LTO o Land Transportation Office ang mga driver na delikadong nagpapasikat sa kalsada. Sa Quezon City, makikita po ang tricycle driver na nagpapatakbo habang nakatagilid. Aba, ah, kulit mo ah. Nakatagilid at nakaangat po ang sidecar. Nakuhanan po yan mula sa Congressional patungong Luzon Avenue.
16: Baho.
7: Ganyan din po ang eksena. Ano ba ito? Uso ba ito sa kanila?
16: Bago ito? Ng mukha nyo.
7: Bagong trip ng mga tricycle driver.
16: Bago ba kayo?
7: Ganyan nga din po ang eksena sa Maynila. Dalawang tricycle ang gumawa ng parehong stunts sa Binondo Bridge. Kulit nyo ha, huli kayo. Hinahanap na po ang tatlong tricycle driver. Ang problema, karamihan po, with all due respect no, to all our other tricycle drivers sa sumusunod sa batas, pero karamihan ng mga trike driver ay walang lisensya. Paano yun? Pag ganun, LTO. Yun naman talaga, diba? Karamihan naman talaga. Tama, mali. Meron nga rin mga jeepney driver nakakapagmaneho, wala rin pong lisensya. Paano paparusahan? O sige, oras muna tayo ulit. 7:26 mga kapatid. Ay naku po, ang oras muna. Mamaya pa ang uwi namin. Oo, hindi pa kami uuwi. Kakain pa kami, wait lang kayo dyan. 7:26 ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat naman ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, may QR code po sa inyong screen para makita mga nagkagandahang gold diamonds ng Mayet de la Rosa. Bisitahin nyo po ang kanilang Facebook page, Mayet de la Rosa. Meron pong ano yan, live selling araw-araw at ang kanilang website www.mayetdelarosa.com. Open na rin po ito for franchise. At mga kapatid, ang pinakabago po nilang branch ay sa 168 Mall. Good morning na rin po kay Sir Richard de la Rosa. Balikan naman po natin ang balita sa lalawigan. Patay po ang isang PWD na content creator sa Tarlac matapos bugbugin ang grupo ng mga lalaking nagiinuman. Sa investigasyon, nagpunta po ng video kay Barang Biktima kung saan biniro daw niya ang mga nagiinumang suspect. Dito na po nagsimula ang pagtatalo. Nakuhanan sa video ang bahagi ng kanilang suntukan. Nadala po sa ospital ang PWD na si RJ pero pinauwi rin ito kinabukasan. Matapos po niyan, ininda raw ng biktima ang pananakit ng ulo at kalaunay, umanaw po ito. Lumalabas po na nagkaroon ng blood clot o pamumuunang dugo sa ulo ng biktima. Tinutugis na po ang mga nanakit sa biktima. Nasampahan na po sila ng kasong homicide. Patay din ang dalawang aktibong pulis matapos namang tambangan ng mga hindi pa rin nakikilalang mga salarin. Diyan po yan sa Lambayong Sultan Kudarat. Sa paunang investigasyon, sakay po ng isang motorsiklo ang mga biktima na parehong may ranggong patrolman. Pagsapit sa isang madilim na kalsada sa barangay Tinumigis, hinarang daw sila ng mga armadong suspek at pinagbabaril gamit ang rifle. Nagsasagawa po ng hot pursuit operation ng mga pulis. Inaalam naman ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo ng pananambang. Nagliyab po ang isang armored van sa San Fernando, Pampanga.

Pag-aaral kung magkano ang gastusin sa iba't ibang rehiyon para nga malaman kung magkano ang dapat na maging dagdag sweldo. Inaasahang maglalabas po ng panibagong wage orders sa ibang rehiyon bandang Setyembre o di kaya'y Oktubre. Nauna na pong inaprubahan ng Wage Board ng Metro Manila ang 85 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga manggagawa. Inirekomenda naman po ng National Price Coordinating Council na palawigin ang 60 araw ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Layon po ng nasabing rekomendasyong mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas. Kailangan din daw ito para tiyaking sapat ang supply hanggang sa katapusan ng taon. Sa gitna po yan ang pagtaas ng gastusin sa produksyon at banta ng El Nino sa ating agrikultura. Proteksyon na rin daw ito sa mga mamimili upang hindi sila mabigla sa pagsirit ng presyo ng bigas. Pinag-aaralan na rin daw ng DA ang pansamantalang pagpapahinto ng importasyon ng bigas. Pagpasok po yan ng anihan, depende sa magiging lokal na ani. Umabot naman po sa pinakamataas na antas ang rice imports ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Import pa more matapos nga pong mag-angkat ng 2.75 million metric tons ng bigas. Ayon po sa Department of Agriculture, tumaas ang pag-aangkat ng bigas upang matiyak na sapat ang supply sa harap po ng banta ng El Nino at pagtaas ng gastos sa produksyon. Sinabi po ng ahensya na nakaapekto rin sa lokal na produksyon ang pagtaas ng presyo ng langis at pataba. Gayon din po ang mga pinsala sa irigasyon. Matatanda ang bumaba ng halos 1,000,000 metriko tonelada ang lokal na produksyon ng palay noong huling El Nino. Inaasahan naman po ng U.S. Department of Agriculture o USDA na lalo pang tataas ang pag-aangkat ng bigas ng ating bansa sa susunod na marketing year dahil pa rin sa patuloy na paglaki ng demand at posibleng pagbaba ng lokal na produksyon. Oras muna mga kapatid, 7:31. Tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, meron din po sa TikTok Shop at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder itong number 0931-033-2871. Subukan nyo na po mga kapatid ang Ultaflex at syempre huwag kalimutan, available na rin ang trial pack ng Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balita po sa labas ng bansa, kinumpirma ng U.S. military na aabot po sa 80 ang nasa pool kasunod po yan ang serya ng kanilang pag-atake kontra Iran. Kabilang po sa napabagsak ng puwersa ng Iran ang Iranian Air Defense Systems, Coastal Radar Sites at ilan pang pangdepensa ng Tehran. Sa isang pahayag, siniguro po ng mataas na opisyal ng Iranian military na maglulunsad po sila ng mas pinalakas na pag-atake kontra Estados Unidos. Samantala, nakuha na naman sa satellite imagery ang isang oil tanker vessel na stranded po ngayon sa Oman. Ayon sa report, liquefied natural gas o LNG ang karga ng vessel mula po yan sa bansang Qatar. Ang nasabing vessel ay kabilang po sa 2 nanganganib na sumabog kasunod ng naunang ikinasang pag-atake ng Iranian forces malapit sa Strait of Hormuz. Aabot naman sa halos 100 ang patay kasunod po yan ang bakbakan sa pagitan ng Pakistani forces. Karamihan po sa mga nasawi ay pawang miyembro ng mga rebeldeng grupo. Nangyari po yan ito lamang Martes. Pinaniniwala ang mga miyembro ng Pakistani Taliban Group ang nasa likod ng pag-atake sa puwersa ng Pakistan. Wala pa namang tugon ang magkabilang panig. Pangtanggal umay para sa mga ayaw na makinig ng balita o ito. Balita pero about sports tayo. True. Mga kapatid. Sa ating Sports 5, hinirang si Pilipinas Captain Haley Long na MVP at miyembro ng Best 11 sa Football Association of Thailand. Naglaro po para sa BGC Bundet Asia Club sa Thai Women's League si Long. Nakascore po ng 2 goals si Long sa 10 laro para sa koponan.
Nagtapos ang may 13 wins and 1 draw sa A-Team to o 8

Team Tournament ang koponan. Nakuha po nila ang title at ang pwesto sa AFC Women's Champions League. Matapos naman po ang higit limang oras, nakalusot si Novak Djokovic sa third seed ni Felix Auger-Aliassime sa Wimbledon quarterfinals. Final score 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 at 7-6. Tumagal na 5 oras at 15 minuto ang laro, ang pinakamahabang quarterfinals sa kasaysayan ng torneo. Ito rin po ang ikawalong sunod na nakaabot sa Wimbledon semifinals si Djokovic. Makakaharap po niya sa semifinals ang top seed na si Jannik Sinner. Pasok sa quarterfinals ng FIFA World Cup ang defending champion Argentina. Nalusutan po nila ang Egypt 3-2. Lamang po ng 2-0 ang Egypt matapos po ang 67-minute goal ni Mustafa Zico. Bago nga po nagsunod-sunod ang tatlong goals ng Argentina. Una po dyan ang kay Christian Romero sa ika-79 na minuto. Sumunod po si Lionel Messi sa 83rd minute. Bago ang panlamang at kalaunay pampanalong goal ni Enzo Fernandez sa extra time. Lalabanan po ng Argentina ang Switzerland sa quarterfinal sa Linggo, July 12. Naku, dapat maisama din ni Andrew yung nangyayari ngayon sa Tour de France. Andrew, bigay tayong update para sa mga cycling fans. Ayan, nagsimula na po ang Tour de France. Eto naman mga kapatid. Sa balitang entertainment, matapos po ang sunod-sunod na Hollywood projects, nagpahinga muna ang aktres na si Dolly De Leon upang makapag-recharge. Ibinahagi po ni Miss Dolly na iginugol niya ang kanyang bakasyon sa mga payak na gawain. Katulad po yan ng pagluluto, pamamalengke, paghahalaman, pag-aalaga ng pusa at ang pag-try nga po sa yoga. Sinabi rin po ng aktres na malaki ang naitulong ng pahinga upang maibsan ang pagod at stress na dulot ng kanyang trabaho sa pag-arte. Ibinunyag din po ni Dolly na isa siyang masugid na gamer. Wow! At itinuturing niyang reward sa salire o sarili ang paglalaro po niya ng PlayStation 5. Bah, ano kaya nilalaro ni Miss Dolly? Ang alam ko pa rin dyan, Crash Bandicoot eh. Resident Evil kaya, naglalaro siya. Ganun lang kasimple yung mga laro natin, di ba? Tatakutin. Metal Gear, oh my gosh, my favorite. Ano po nilalaro niyo, Miss Dolly? Oh, Metal Gear, ang saya kaya niyan. Nakatakda pong muling lumipad si Miss Dolly De Leon para sa ilang international projects, kabilang ang Boys Like Daniel, The Chaperones at ang animated film na Forgotten Island. Grabe no, akong nagulat. Kung nagulat kayo na nagme-Metal Gear ako, nagulat ako na nagme-PlayStation 5 at may time si Miss Dolly. Yan daw ang pangtanggal niya ng stress. Saya kaya ng Metal Gear. Samantala, magkakaroon po ng sariling pelikula ang global girl group na Cat's Eye na may pamagat na Cat's Eye Wild Hearts. Ipapakita sa pelikula ang paglalakbay ng grupo mula po sa survival show na Dream Academy hanggang sa pagsikat nila bilang mga global pop stars. Kabilang sa mapapanood ang mga hindi pa naipalalabas sa mga video, mga panayam sa mga miyembro at mga kuha mula sa kanilang supporters. Nakatakdang simulan po ang limitadong pagpapalabas ng pelikula sa August 12, bagamat maaaring magkaibang petsa ng paglabas nito sa bawat bansa. Magsisimula po ang pagbebenta ng tickets on July 15. Bittersweet news para sa Pinoy and citizens. Aalis na po ang Chinese idol na si Win Win. Ha? Nandun lang si Win kahapon na sa tabi ni Jeez. Di nga gumagalaw eh. Ay, ibang Win Win pala to. Si Win Win pala sa K-pop boy band na NCT. Stay put nga lang si Win kahapon eh. Kinumpirma mismo ng SM Entertainment ang departure ni Win.

ng Bulwagang Pambalita ng News 5. Good morning po sa ating mga kapatid na nakatutok dito sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM at sa iba pa pong nakikinig sa ating mga istasyon sa buong Pilipinas. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakantabay po sa ating mga importanteng panayam. Mamaya-maya po lamang ng kaunti yan. Para po dito pa rin po sa day 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kayo man po ay nasa saang banda ng Bacod. Kayo po ay Bacod ng DDS o DDH. Kahit saan. Pero tama po yun, ano, na atin pong maipaliwanag para po hindi po tayo lumihis doon po sa tamang focus nga dapat nating lahat sa pagpapatunay dito po sa mga binabanggit nga na katibayan para ho masabi na ito po'y sapat na basihan para po alisin sa pwesto ang kagalang-galang na Vice Presidente. Mamaya po yan, hindi mahirap intindihin yan ha. Kahit na po ano pa ang ating estado sa buhay o ano pong taas ng antas ng ating pong pinag-aralan. Basta importante po, aral na aral ka na hindi dapat sinasayang ang biyaya ng buhay. Let's celebrate life, ika nga po. O diba Joy, yan kay Rod at kay paring Ray Del Pozo. Good morning, paring Ray.
1: Good morning!
0: Hindi sinasabihan ng excuse me, ikaw ba'y tropang palyado? E kapag lagi kang bigo, ito ang nararapat sa iyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom, mapapa, bravo! Kataliga!
0: Kay Nilo de la Cruz, good morning paring Nilo ha. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, muli good morning! Abangan po sa aming pagbabalik na Daily Bread and ang ating simula ng mga diskusyon ng mga isyong pambayan. Dito, may pakialam ka!
3: FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna. Kasi Papu, nakita ko, nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo, tulungan kaya natin.
4: Oo, pakontak natin.
5: Guest natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
6: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides.
8: Pastor Jeff, good morning! Happy Thursday!
9: Happy Thursday, Cha at Ted, of course, ating mga taga-subaybay, taga-subaybay squad. Yan, good morning!
8: Good morning! Okay yung bagong mic mo, ha? Para ka nasa Senate hearing. Ito na, inaantabayan na ng mga kapatid natin ang The Daily.

0: Libra. Ano magandang balita, Pastor?
1: Maganda lagi ang ating balita dito sa Daily Brad kasi tayo punong-puno ng salita ng Diyos. Pag-usapan natin, very timely naman po ito, no? Yung word po na to ay integrity. Naku po, integridad. Alam niyo po, madaling gumawa ng tama kapag, alam mo, may nakakakita. In fact, mga honest nga empleyado pag alam na may CCTV. Mas madaling maging mabait kapag may audience. Ako nga, pag pastor, pagka nagpipreach kapag linggo. Alam mo yon, mas madaling sumunod kapag